0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsal kara kyende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku ite te nge bi muwe go
0: a iti do a ti te ku ya na ku ta o se go kungwe te go hanwe kwiri
1: ya to te dara x ka te u kye ke u te ko mo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o no te u tsena tse bori je te ko mo ko
1: x ka fm ga e te u ngongoro he.

0: كيم تقول لك تقدي يا ولي انك سيبرك اس كي اف ام تقول مجيا ام بوين جوا اس كي اف ام ويتان جاتا كم جا كين هم يمين ارفرتين مويون بريزيدنت سيرر ما بوزا كان هي تشيك دي جيا كون نون نول مون اتمنا كون هي اجين تا كو تراك كم كم وسو تي كان تشيك دي جين ام ولي نون كان غاني كونان كان غوشي كي ناكم كي دو غاني كونان كان تشيك دي جين غو كويا تي في ايا كو مو كو جي هم سن كم سن او فكما كان تشيك دي جيا كال او كوميتي هم يي جي ترون وسن او دامين اي تون ام تاوا كان هي جي ترون نون ولي نون كان غاني كونان كان هي سيتيك دي جي تشيك اما كو هي جي ترون كم كم وسن او غانان Ramaphosa ngai kungui aga ngoshi ka ang hea tene diwi gie ngoko kuya nkhala manu ngante ke Nungungui ka se tene diwi gie chuki wanan ka ang hegea wa yalfu aga gage uosran aya gani kuna ka ansin gie toa kam kama kwe singa gani kuna kwa n Ti ka aga ngoshi ka hea tene gie kamsun wa togan chik di gie toa ngalu kama kwen ka ang hei a gie ki kamsun wa chikan ke Fitness ka blaka ayi gani kunan nga baki yin ki giga nga wa kama koi sun uchi aga nga ayi ngang ki rati hong kang hi atik da gie chukit akwe mku gie hong kama sun u chika nga gani kunan ki pulisa nga ayi koma chong hong ki yin ki giga nga wa kama koi unga nga onur suku giga ngan Amerika nga ayi ambasu dira nga gie ngung sit Afrika Lyon Ron Bozel kang hi ya atik da gie ngwa oku ya ngolun ngung ay tumina ka ong yi ng gie kwa tumina ngolun aga gani kuna ng yi a gie ngwa kama go su u yi ng hi gie kula kano ng ki gani kuna wa yi sing gie ta gaun kang ngaw si kang hi gie ua ngui ay ni kha chong kang hi chik da gie chuki kam su u ti kang aga gani kuna chik da gie ngwa kalia sit Afrika ay ngolun ngung tumina ka ong kang hi sing atik da gie chuki ku yi ngawi ki gani kuna kong o onra ho ti yi chik da gie chuki ga wa kale ma ngang ang hiti sang aga ngoshi sing gie chuki kamsu wa tika ang aga chongan. Aga kao kakta hinchik di gia o departament ki kam ka panga kaya ngolo ngang aga gani kuna kima ni gie da chua kamsu wa di ngang ang hitik di gie ngang kale ma ngang ang kaya gia uan Amerika nga wagi sit Afrika ay ngolo ngang tumina ka ong yi agi ngang ka kuyen toa kam kam ko sung u chika ang aga gani kuna di gie chua naga kulasi. Jang hmm, ay fasin. Minister yang hegia ua benalen saka aywa Leon Scrubber kang hi atik de gi ngwa ok yang khalem ngwa ge kau yang nga tversen 5 in tuna ga tege tversen season 2 da ya gani kunan no yang kya martin ang hong policy kang hi sik de gi chu wana uchi khoyi gi kula khano hu ki kaman ngol dol gi ga gan agani kuna ki 75784 Kamsung aga ngawsi ki ti gang aga chon ngang kasing gi chuki gu diwa kinkuin aga ngawsi ki parlamen aya ngang mugu gi hong toa kong kong gu sung wa chikan ki kou aya cha chon ngang ya gayang ki aya gani kunan. Ya tine gi gang ngang ya tege ti gang chikdi gi da toa ngalu kama kui kanyi gi a sung uwa kalima ngang ka ngang da yi a gi a ngwa kama gu tu u kwa ang hi gi a wana u ka tosi o ka kulasi. Kamjang hum yi ng hiya siviri ay fasida gamcha wala diwi chigdi gya wa akhiri kamcha diwi gya samjang hum ki iska FM.
1: Kamme siyebe ire amako 4 minute jinye kwa XKA FM ki mbambara khawati kekende tin a ti maradz berekhu bori shwere maatirama. President Cyril Ramaphosa nga ti sinuru mende nak an kwesen kara jawati ni gaku ji tsungi ko ti ko hi te borunga ji ang go ngi ki khai kai sa ata u ka e si ka dfa ki am ko ya ti ka nga ti sinu go minister na u committee si ai ai ti heng go ngi ek am ngi ku ji na gaku ji tsungi ti te ko ji mo sha she ko plan a duro kha ti no a plan heng an tu di cheka a ya ma kha ti ya e nja shuri ka de tam Ramaphosa nga ti kha sin ngce si ka iye tebe sin tui kha kwe a o si yalfu ga kwe ji o sara ni ja choro shuri na ti ji ki ko kai kwe tam ti ya kwe na ti ko koro te ngo tui kha kwe a ti ko ga kwe a tsungwa te tam na Ramaphosa nga ti kha sin vetens ka punu se sa na for sing ra ti he VNNR ta ki te he ngo polisan a ngo se sa ku ji ngo kwa tsu na tsu ku ji ka ti ko kha wa te tam America sim ambassador masit Africa ka tim bere wa te ma kuma Leo Brent Bozel khawana kha rumende kiye tim ama sie ko ichauta ngo ama to ka ite sinu huwa ki jarot aya ama khichere ka de tam ne dri ka di ane khengwe o kha Bozel ma ki te ang ko ama khu kara sit Africa si rumenden a burigara kwen sheham kai kwa tika kwe tinkim. O kwe kwe department de kha amuji she jarok aya kun ka to ki te ko a nga de sirins anti amboronga ji America no South Africa hurumende sa tie ko kai kwa te no tsama kha gyamsha ki a te ngo amboronga ji ko ka kwite jinja ngo kharasin ateta Boris u khirwem Minister Mabana Lance Saka Koma Leon Schreiber nga de sino 2025 kinya mako 26 ha kuri si marti ki ya kheri karabunga inu 57 de sen 784 ha omba pera kwena khana unji uka ere na kyare kai tim ata amagara na ku icharo tim parlamente ki a ate huyo ta ko nga ti sino ngie ti tam kuri sa a an tsouni sha ha kuri ku heng ti yana ngie kwa ti tam Schreiber nga ti sino ngo ngikwena a khana unji ko kyare ka hwe an ti yana ti a kuma kaya dingo hana tsan tsouni sha shesha ta tija onga oji a ta hono ngo ngwara ta kuji ta mahanu an khom kara hi ti te kwana ikim shebe ile bori shiu khiru khaya ahe tu bori khabana khate kye kese ngi tsa ma akh ire tsa ma khuyom

0: Ach, ire tlamogo ha ekska FM ke Bori Shorama tera Marats Beregom. Kurina ncinqungwe hi agenderta ga kurikwe Elizabeth Mosala Khomo siuna nga disinagana ya bana tingo President Cyril Ramaphosa mkuye uikwe ngo question kwana je ama ngo shwe gwe ngo nawo je hingwe ngako jicungwe ko hamburunga jik enja kumbeta Mosala Khomo cui ga heng 12 ngako ji ngwe shi kuriye tishiki ekuruleni kino soweto kita Gauteng mukunda ke tsungwe tingkim Asim Takuma Andris Matlaela nga disinu wika nge a kaiti hoji tui nge kwa te president de mgo kwa iya ngo nge gakwe mboronga he ngo ngushi u mboronga he tamo tetwe kika hita msikama. Ama nga disinu kuri na ngo a sakia de na hoji kwa sena kakwe hingwe ngo gakwe ji akewa isha tahono nge a kia karate hingo hoji ngo nkama ngo ya jiki jao kayo muhitama. Ramaphosa firpend plane a karatingo akishwete kha sinu moronga jinni khwarai hebeji sesta khatse o ngwa shuri kae ta komanda ati kha sinu ngo tsitsere kwa hin sesha ko khoji ngo a khoji a question kae ta ko ke municipality te sesha ko hi ngo gqakwe na ta ina tsewo ie qota ta ko moronga tsewusha hin sen o tlunga o ji ango ko no na a go itama a sesha ko ji sesta khatse ke shuri ka kha ta ti strati rambe jise ko jawe na hwae ji ni a ga o ji she ko duye chubuna iya hwae dwa ko tsewo hwae nga ji nangu ji ni kweti obe ji anga hwae parke ji tsota go shuri ka itam Mpumalanga sim taxi aima Joe Sibanyoni jika ham mushupi madlanga komisi gik e ja kontra gwem Sibanyoni ga e jika ante kwaiti ngo kaiku a 500 million rand di kontraka a moloto dao shi di a ngo ake hisenai am. Sibayoni musupia ti sinu hama doote be abori e hama glaranaita tako ham kango charo e hita hama doote tam. Amangwere ti ha sinu tuye bori a ngo ham atlewu tawate a ngo kuisena ti atuye kwe atlewu di koma awo kwa ti ta tum teksin aem mswazi msibin o huyo ngo charo kwi hi am. LR a hotu jao je oska punja mwako a kolile ngata kek amku a ngo kwen ang ereko besa di a an gabe kota kuyatim. Besa a he Willowvale kek arako ditiwa kakungwa ti ufierta kwena wananako teksi far enakang kwena ngwa ka te chareko dar kurukom a kek amatim. Mata honu a besa e kain kaiko tubi iti no faifu di kwe a ambronga ki ho sena ti ngo tiko ewu ka ti hofo ango a ka tsum di bismisi go di jago ka a tsum khom di tsam a tshe tsu sa thung ka se ya bana ga go ta go tsa a tsum khom di a ngo am khoma thung ka ra go ndi ya kom an khwena e sika hofo ka e ki tegwe borishi u khirewe jao ji se ko tsai ka ra go iti fo fabrika Toyota si di a Thailand ki an tsu di tsa te sana ti kim Firen tona ka dikwe a o tinu firen fier takana Thailand si u 77 taka mukunda jiki amburo ga itesena tim. Tsewu di khong ate khwata na urumende na manda e khuti khwe he ngo tsewu dropa e Bangkok ki a ka iti 320 mm di bara a ngie tiveke ki drin e o waha tuwa tinkim. Frying au kwena Thai Airways se ko ngi a khana u ere ko Friday a tsai kara ho ti kona ka tsanti ya khana o jao khona jao ki we oroko shi ya na ti kim tsai a ita mo ga tsai shi ka tsu khung he Bangkok shi tsu shwarna bumi ta ti tem ka parem ki te horo tim akh ri bore shi o khere o kha a he tsu bore kha bana kha te ke ke sa ngi tsa ma akh ri a ma go yom
1: kim tsa wala ke tsik di ya wali nke a khere ke SKFM te lo magian am bugun ke ba SKFM iwi te nge tang tsame ga ke ngom ya min ar vertin moyon family yi he tsik di ya wa akh in diar tak ka ko Elizabeth Mosala Khomo yang tsik di ge ngo ke ya gani kuna kwang ka he a ge ya kham kham go sho ngo ngo shi ga tsik di ge ka ma president Cyril Ramaphosa ke na kham ke gu ka gani kunan kan he tik de gya kham so ga ge dami ai chu ngam kawa ngolin ngang ga ni kuna ge ga golikang ka ge chung haun masela khomo ka sing ya khomsang wa dhamen ai talfo yin chikri ge chuk kawa ngoi kwa chong ya gan ke ke ikor leni ai gani kunang ngawe sweto ke khautin kang hi ya khwit tamni chikri ge ya chidi yang hi ge ngong ngong yin khalemang ngan ya thongda yang hi chikri ge wa andris mukha la yang hi khwit tamani achik de gen go ko yang hal man nga ke na kam gi du aga gani kuna ta ki gi ak kham so kan koi kang he president chik de gen go hana gani kuna kon ta ga gi da thwa khali thwa me ko u chigang aga ngosi ka hi gi ang baton family gi hin te ni gi ak kham so u chigang gen hal man nga ta ke yim ko agi hin thwa go le kham ko ka chigang gen ngui yang ang gi chik de hm ti kang achik de gi chung ho kan ngosi kang he president Sir Ramaphosa chik de gen go ko ya fir pen aya plani ke gani khono kwa kam aya sister chon ka hite ni gya kham kham ko sing wa chigan aga gani khunan ngo aga ngosi ka ge ge hana u ka e ki yin ki ge ga un a kham ko ngo onur su ge gangon steni gya sing wa municipality ti hm ayi gani khunan ye khawi tamni ge thig ga ka ti ka aga gani khunan kan ngawshi kan chik de gen ngul khali wa kam ase tak chon ng yang yi teni gya kham sung wa li zo ng yi ng gen ng strati ng he ge ko panga ke gan hin khuna ko ang he gong ng chik de ge thwa gang kham ko in nga ba ke chung a kan e ng kan his teni gya kham kham ko sung wa ti ng kan a gani khunan nga ke park ng a ya gani khunan bo malanga ai taxi a ka kaw jaw sia Boni kang hi talakcham ya achik digyan ng maklanga komisyon ay gang hi digyan huwa khate ya uang walang chik digyan ngu kunisan. Nakcham kang hi tisan agan ngawsi chik digyan chuke tisa wagan ay gani kunago yung malich ng kang hi chik digyan uang 500 million randin ay malich ng say siya ki ya kundra ka yang chik digyan ke uang. Mula to ay apati gani kunan kang hi ya ag digyan huwa okuya ti kang aga gani kunan. Siya boni kang hiya khawit tam chik de gen hwa khate ya uwa gani kuna kwa sing agya kham sing u boska puin chik de gen ngwe gala yi ege gani kuna ngde ge chuke kwan kang hiya kang ngawsi sete ni gya kham kham kwe un ang ngawa gang ka te uke ay ka kaw nu yang gya wa tek si yung ay wan so azi sbizi yang ay yang hong taya sete ni gya kham kham kwe sing un yali ara yang hi gya uwa tohon ay tumina kaw ke uwa ska puin ay gani kunan lele ngwata kang hi achik de gen hwa ok uyang khalmang ngang ke ti kang achik de gen ngu kun sa vikwa ma kaw yang gya wa besa ay chuk tobya ke chik chwaan ay gigan olean wala li aya gani kuna ke tuya tuwa aya kuna kwa ang hi achik de gen hongi kama mugu gigan hong uwa kika ko gani kuna chik chwaan ay fiyar tak gigan ong besa aya ngang kang hi sing de gen chuke ting hak de ya besa ke ngum aya gani kunan he besak de gen ko junya gan kuno wa ki ulin kamsin aga ngawshi kan sig ya sing wa ti kan aga chon ka sig de chuwe nga ya besa ya anke gan kuno ko anchi khwa ai faifing ya wan la panga kawing sing de gira chuwe nga din kama kan dian ya wa hola ya ang gan kuno ki chik chon ag de giga chu o khuya kan yi ta hm ki ta aga gan kunan kalak tam gan kwang gen tin de gyan ung hofu ai gan ka sig ya sobisa kham ko nga wi gen hola ya hi de gi chuke pangkan tanghum ai fasin kam ka panga kai kan sing agya kham sung uan khalamang ka anke ngole kan chik de gya wa tailan aga khunan ki kani aga firi ka anhi sigya kham sung uan to hin gya wa tuita ai gani khuna ka anhi ga aga ngau ka ka chik de gen ngo ka wa kham ko u fi ko makan aga chongan ti khwan ai firin 20 ka sigya kham sung wa ti kan aga gani khuna chik de gya chuk ka ka hi firin fiar takhin de gen telan aga khunan Sitene gya kamsung wa profensi aya 770 gani kuna ka he ti kang ge gen hong ge khalin. Yingki ge gang wa kama kwe sung u kho sang aga gani kuna ge stadion chik de gya wa Bangkok aya kuna gya ngun ya ta ke da gan chik de gira thoy ngalu kama kwe ka he gya wa veke ya gang ke aga gani kuna ga chik de gen hong ge chan 320 millimeter aya chon ng say siya ge kam aya kaw gani kunan. Viko maka he chik de gya wa tay arwais aka gani khunan singyang ya tegen khale mang ka chik de gi de kan nong ko ga gya wa ga aka ngau ka chik de gi ngai khale u gani khuna kwa n ga ka aka chon mo sigya kham sung wa po ko aya khuna ki sta to yang he chik de gya wa sara na Bumi ayah dilak kambu kunan, kuang hikdak antik degi togin ngaluk kamu kuyan, seteni giyak kamsung uwa nakam, kiti kang agagani kunan. Uam cang mhumi, hiya akhiri ayfasirikam cawala diwicik degi awa tiniri, kamja diwila giyasam cang mhumi ki SKFM.

0: tsamatin ire xa mahwa ex ka fm ki bambara ho jete tena di marets berego bori e shore matrang tsam ka kwetsa xa o tsunda no tsui ga makung ka eta te ha ko tswa taxi venberg ka kapstad ke xa ro ta kim police ko ya makwe anda ke gwala nqa te sino nqe khunwe xa mata ko na taxi ki nqiyo mutrufiche xa ka kwetsa ha ka di a taxi nqa ki e tsanyeta tsui ga makoma a ke tswana ko taxi ete xa ro ta Nukwana wa shesha ete nukwende wik amkite taretam. Nekantin kwirik akwe a LC's Rafir ki kapsa flak teke klaut onkwita go mkaonka ete chochin grupo kam ako ki go atunkwete tatam. Polisa kwe makwe a FCF Van Wyk nga desin ota kwe a kafie Evenwood sideki tiyo dri kwe kwa baskoro kasiya ko am ataro tatam. Hambe amborunga ik amke hoi ko kia wita kwe am. Johannesburg has she o called on quena, ah, God, and the tail on quena, so we shall close any da. Go, Mberi was she grow o ear good egg, and what to her. Go, na, does she know flag to it, close and queer, and come barra de ang, go, te goodam. Yamaqua, Cahiso Pasa, na, does she know her now Spanish, she said, so we shall our share what da. Question her queer sang ye, go, Boronga, a te, no, and a question as a cow dam. Otu kuru kwena na kiare ka kun kuna a kaite sha tswe ye hota nga oje ina kia o sa kia be ta ko an tsu ni sha ni tswa sa ba tswa te te be gunu ina ngu o nja ha te tam borishi o khirewem dri di kwe an o ti ni she ba na kunwa ti restland si bomba ka uk exam shi ka ukraine shi tsu drop by kiev na a tsu iki ti nga oje te karo ta kem o tan khwen ki kwa ati no hurumende na anga mandate nga de kwa no ngo khuqe o nga oji na nga ID na tsho di tamane je gore di tam tsam a Ukraine shi o gyam gite ko sha Romania no Poleta she ko kharo na hota Friday a khana o ane goro oji a tlo isha ngo Russland shi a karo tikim tsama ga ngusha Europa ine no navo kite ko do ku shikim Russland urumende kwena nga ate sinu, IG Ukraine shi, ngo samara ane mkunda ya khana si kikaika matika, ngo se ko jahro kwa tindam. Tin iri bori shi ukhere ukhaya ahe, tu bori khawana kate keke gwitzame 12 red ama huyum.
1: Kim cha wala gichikli ya waling ki tin iri ga SKA FM, tatuwe manita ngamde kwa waling, tawali magia ngambugin gawa SKA FM, ayuita ngia tang kamiga gingham yamin are vertin mayon. Tingaitsa kang he sigdigi chuge thakta wa gani kuna ko ang hiya ngi gigi ngi sa khama ko khui ki ting ha kai chigdigi ko kun sa Weinberg ke kap stati ai gani kunan ki taxi ai fi ko ma chongan please ang ai hana ka wan chigdigi ya wa ta ke gwala gya nu ya ta ke I agya khamso ko kan gani kuna ka chigdigi ngi kun sa ka hi sang he chuki ko be ma to ke gani kunan gigi ke on taxi ki komisa lagi ting han Kamsen agan ngawshi ching ngacha saan si gya kamsen tagi yang ingwi yang chik digi ngwge kumisala ting haki gani kuna kwa n kang he ti kang chik digi ngwge kunisan kalima nga onirsugu steni gya un a kamukun ngawaga ngan. Nahintin aga kaw chik go kaan sing agya kamsen uwa kapsi flag tayin a gani kuna ki elis refir aya kuna sing digi da chuki tka kong yan kan ngawshi gya wa chochi ayi gulupu ngay kan chik digi tka ngalu kamukuya gani kuna kwa n. FC Van Wyk yang gya plisan ak ko hanak ogya mun ya te khamsan ka ni chik gya wa kani kuna ko gya wan even wood aya kunan kang he chuan ai ko yi un he chik gya chuk ko ba skeleta ki kani kuna ko hitin hakang de gya ko kunisan kula chik khwesten gya kan ngai kan amakan dia ki khula ya ang aya chongan Johannesburg yin ki gya khamsan uti ka gya chunga agya ngun ya wan halaman ngun kan te ki Kamsung kang higya uwa flag tuwe ke gan agan ngaw kang hechik de gyan hwa chan. Kishon, pasya kang hiya agya o kuyang halaman ngan tagi spani hingya kam kama kwe ka chikang aga gani kunan kwang he ti de gyan hwa kun say maku gye hung o de gye chukho san. Sing atini gye ke tisa u tohon ay kwe ka hong ngawge chik chwayang de gye chwan hwa pati ngang aga gani kunan hiya ag de gye hung twa gye ka hawa gani kuna kwa nda gagan chik de gita twa kong kama kwe ka hika tala tene gita twa kong kama kwe gani kuna kwa n. Chang hum ay fasin. Chik twa kou chik de gita chuki kou ka hi siwa gin chik de gita chuki sa kama kwe gya uwa Bomba yin chik digi ngongi kama resi sa ayi gani kuna ki kubin ngong kanki statu yang hi chik digi wa Ukraine ayi wan. Kif ayi gani kuna ngoy khabit gi hangi ta mkama kuya gani kuna ngi digi da chukit ting hak diyan. Chik kwa ngi digi chukit kaw si gya kamsa tagi da wa tini digi da ngongi ngongi chuan ngong kang hi ting hak ang digi ngongi kundisan ngawa gya khawit tamni gi ngongi kaya ka gani kunan. Kang he resisan ay ngol ngon tumina ka hongia ngon yata ke Ukraine ay gani kuna ke gani kuna kwa ang hechik de gia wan samaran ay astrek gani kuna kwa ang heting hachik de gia toge ngalo kama kuyan wam chang ngom yi ng hiya tiniri ay fasita gam chawala diwi chik de gia uha talfiri kam chadira gia sam chang ngom ki SKFM.

Kuska tsame temo no tine ama ko ni khamanitezi anke ka ra radio nerten 7 o ni kha FM ki timbamba khaute ex ka mke kuna kana radio zi a vunstakan e ketera khwata ya cecete nan ti Christina sotito seta ai kwatem programme ngete a kate go kuzise ku yamsna kwa hango se ko khirisa hi ya Afrika no ya Afrika khasonte tamet programme saliste zekto seta me ko darna ai go toti ya der ta ka se ko khiria gom no ya der ta ka yama go programme journal tamet e kuru programme ti seta me ko to darna ai go toti se ko khiria go 12 Afrika 12 Afrika borite se ko tetro ko magom no borisun goroi ki programme kuru ku ete ana khwai va desan mot pieta miete hem a tsams kama ko ti seta to darana a ye go to ti se ko khiria go yen ire a mari kwa kham a tsams ka to se ko khutan data mate a ka tin edi der tax te september ntemu kan september ngo e mango ya ko khiria tin e sikim no ti do ka ti september ngo em ke thi ya go zi temu wa ti te kas na ti te aninza ko ne tsun sa ti do ka ti tsirika anza ku wa ti tsirika ezita mate sna ti Nukun satimo kente platform den ki hisna te khosi tsirikan e sikim nti khosi do ka de hate kas na ti september ngo em kemia te te khoson dit anza tamati kai ti kone ka zwangam ngo em matemo te a ka de ngo a ka kuita ti kai kuita ti kwa hati do ka de kai khosi te ta ti kwa hati ya khosi te kas na tim september ngo em khiri te kams ka te a ka te ngo october ngo em ngo te avasta ti kone te ana khoi october ngo em kim hisen tatin khuzite uqezi iya kwa kham ti dot anzite katenu programme ngega ukuzise ko yamsna kwa hatsa mzike kai kuzite mo qeu nsa khom kra kunwa ko gako di khom aka ko di kwana am ti ya khuzite nga ko di anza te mo te kai kuta ti programme ngese ko yamsna kwa tam toti sia ko khirisa hi ya fret ama de kwa nga ka to radio se kwa nam kam unerten 7 o ni ge FM ki ti hore ke tot tegrote ke gatte toti programme ngosi ya ko khiri tatin yen ire amadi kwa kham a tsamska toti ya ko khotam

Purple Moon Dreamers natsaneti tiyacima kwicamsika tiya anka tinqesika tsame yavek amako 7:40 yangekrahwani kaisika 13:30 eyakwango programme sekwakhirita tim 12:00 amati kwakhati obureti sekwacekre ukomsahina yinyejournal tamet programme seko yamsina kwata tsamziki kaiko kuzitia kuzitikaiko oko programme seko nyamsina kwata miya tete usiri di anianza sakra khadi anianza tia kuzitimutika kwa kute uresonde anza tamaha tsoni sakai kuzinziraka oko programme seko yamsina kwata hango seko khirisa hinye 12:00 amati kwan kaiko zikite tia tsekire ndiko matem temukano kwanqwema kaisika eya kwata oktobaram ngakwanaikite avasi na kutemu tati te usire anenta ikarate tsinsa kunte utsinsa senzi te kute uba khurotengsikim mara kai kuzikite koma ti kwa khahi to temu kate ugasondet ane tsuni saraka ti kwa kha klimati fer anere ngatemu hisna ti tsuni saraka ti kwa khahi to temu te utrek amzina ko ke hetsamte extra tsuzi a wota ting aizi ke mia te anzi te nge asire te wote tsamska te kunta te kona ti doka te saun kwem ki te ubakhro te nga iya ti ke kwana heta i ta khunu khon kwem ki tama te mo te kre ti ngo kho we te kanga te kwa khati tsinsa ta ti tama no te mo te kwa agoro osu goro osu tsinsa senzu kwana zika te ugasonde ane raka te kwa kham hito te ubakhro te nge ke hetsam te a ta ti tsuzi te zau kati zite ukhek amziki tsun satsaka kozi siri kati kwa te kwa khati ka kata ti te bukhro teng su os ko kone ke hetsam te nye ko ansi bukhro teng ngie hampiri kham siri ai ke khawo te tsamska kha ango be zau ka ke hemia te ke he khuzi ke kha zau ka go kham mo te khuzi kha zau ka go no bukhro teng te mo ko tsamska kwa ya kongo siri khawo te hem kwanae ke khatsao ka ta ding kwa ti sirihem ta te mo te kwa an ti tseka go tsinzi hi tio te nya ko ke he tsam te u kunzi ke an ta ti kone ti ya te te mo ka no kunyi ke tu kam zi ka te kre kon te kre no te mo ka ko pe ye ya ti tsam zi ka ndi go tsu tsung sen ta ti ndi go zi hi sen ta ti ba gro te nga am pere kham no tu kam zi ka te mo tse ka ku te ki ta man ke sire yo ka ti se ko tsao ka ra kha o kha tsam zi ki te ki ya no eya qote noda ga go tsinzi ku nzi ke nga kwana ke ba gro te nga te mo te a tsuni sa qhawa go go te usire tse ka kwana ke te tsao ka tam ni kwa te tsam ska tam a te a go noda ga go tsike te usire tse te mo kwa te tam ta an tsuni sa keri te mo te u ba gro teng su ana go tsaka kra tsao ke hem no to barango ngo e makama te tsam ska hi tyo te mo ba gro teng su o skin ke a te tsao ka te tsam ska te usire zu qouzi te nya mai verta no te qouta te di sembere te ansi namungwe kwa khathi ya go zinsna kon thi ya go zi fer al te mo kanu sire anza te a sire ka te zao ka te go zi ting ga thi ya go zim ntse ka go ni tsams ka nya mo ate ava se te tsams ka te ke an tsuni sa tsuni sa kiria go be ate mo desembere ngwe ma aya te tsams ki kwa ne te mo kanu desembere ngwe ma ya te tsams ka tsuni sa te ki te go pa me ngwe ti hi ta ti ka ti ku ngwe ka ti ku ta ti ngwe go zi ti tsung ta ti barangia ate ava se hi ve tsams ki te ki an tsuni sa tsana he ka go fer al kwa kurie aya te tsams ki te ki ndi doka te ngkuri ki ata ikrangye te ki hisna tin hituyo te ki hisen ti ngwe kame kuri siki hituyo te avasik eya ha kwane ate eya ha avasik te tsamska te mo te wo go ate hita ti khuzi a desember ngwe ma ya te tsamziki ta kai kuzi ki te tia te tente koma te ngwe programme te a ka te yurnao tamie te se kon yams na kwata hanu ti do karin tangoe makuri na kwata tsams ki pe ezi tamate munguve nga kwana ki te u khuzu kunga te tsam khuzu kunga tak e kunga tek e kwana zitama ga te munguna ko tsams ka ga ava sitati kone tsuni sa kiri khuti ati miya kwa bhrota ngenge ati te ai ketante a tsuni sa khawa go noda ga go zite monte kan oro ko te mongkungta. Ta zi tinzi ka iku zi ki te tia kikirin te koma te nge programe yurnal te mete se ko yam sna kwataan ti ya ko zi ngo te ka iku ta ti programe ni ya kun uru na ko ti te ukwana firi ka kwartal ki ti do ka te nge kame vi ke kim ku usna ko sure si ka si ya te nungo kuri o examen.
san kuta ku tinsu avasi temu tesnago tamziki temu kahate ukwana ng tamziki ndehuzi anoda kafir al sure aninsam kwane tido ka tingi ngdri nkwe kwartal ku kamati kwa kam ti ya huzi tido ka rite ukwana zao karati no temu ngkuri o kwartal ya kwa tamziki ngie kukuzi sota sentano hiti ote ubahro tengziki tama kate kanga katati kwane hem CKV temu examine yama kuyo te ukwana zao kwa huzi am a tamziki temu te anka ngkwati kisota kwa ta ngzi tamziki te anka te a huzi yo kango te avasi ya matate fra al te ukwana sure ki te na am ta zi tenzi program ki te kre krente kom tati kwenye ngye program mese ko yam sina kwa ta hanti ya huzi ngote kai ku tati hem nuk eisi ka siwa kama ni tezi ya kwa ngosye kwa kheri sahiye 12 rek amati kwa kama.

0: كيم جوا لك تبي يا ولي انكي تالفيرك اسك اف ام تقول ما جيا ام بوين جوا اسك اف ام اي بيتن جيا تنك مي جاكي ام يا مين ريفرتين مويون اين سي اي في كوم كون جين ام بارلمان ام سيلاتيكو كان هي اخ بيت منيك دي جين ام خلي ما نغاس كي اكم كم وسو منستر ان جيا بليس ان اشينج ام تونو كي خلي ما نغا كان سي دي جي تشو كاغي في كوم كاغن ون نغا جون ان جيا وانا سنال ان اي بليس اكو ميساريس فاني ما سامولان ko kansing agia un angwa tangge sobesa ke ryo committee agani kuna mugi ga khamsa un kulan chi digi apolitikan agani kunan ngi to agani kuna ge onur suku ka steni gya ngwa khama ko un angwa tangan kan ngosi gen la ya agani kuna kansing gya khama ko go gya oplisa ayvi ko ma chon agani kuna gi ga chon awa vetan agani kuna kan hisi gya khamsa un masamula ngwa kim kunun kan hisi digi ngwa kunisan kan ngosi kan sing agia klik tahu ke freslah yang acon muku gia khamsu wa edo komiti ay gani kunan frestati ay plisa constable kitik de ke viko ma pangakoyi un hibisik de gitu ke pang lakan ya de gige un evels aya hofu kan ke kobin kan sing gia un akam ko ngosu besa ngabayi kitsa kan hitik de gen go condition khamsen aga ngawshi ga sing adge ge chuge hana uwa kan da chik khwan ki ya ngai ke malichin ga gya uwa sorry malichin ga chik gya uwa te sindran di ay malichin ga se sham ko gi ga chuk chawin en kang he lasing adge ge khong a 20 ke october ha sin dibita ge gya ong hofun agani kuna da gya sobisan kaw ya ang a chong ke ngui yang kya mai agani kunan kang he sing gya khamsen uwa sola yang agani kuna ko chik khwa yang gigi kami ngol dulu gengak dengan agen kuna gigi cukup ke tikang he khabit temen cik gigi ngok kunsa kan gigi awan agen gigi cuhanan kami sing agen ngawsi kami pilih sang avi koma kau hunten gigi cukup kriya belum fanten aku nagi stola ya kami sing gigi cukup kau kami ko uaki gani kuna kwa kami sing gigi kami sing uang mulai ya ayah cuan Yonis berke vi koma kau ingi giga kamsa u kosa ka gigi sorry gigi ga chusa u ti ka gigi ga chu kosa ka ang hei agia ngung ya uan kalema ngangan teke kamsa aga ngawsi ge ga aga ngung chinji uan ngoli ngangan chik gigi a flak duwe ka ang hei gia varski uan kalema ngangan hiso mancha ya ang hei khawit tam chik gigi ke uku ya gani kuna gia ngung ya teke yi agia kamsa u ti ka aga gani kuna ka hei gigi chwa kam kama kwa itaan muku gi sing uti kan aga gani kunan ya kungkuin aga ngawsi ati ni gigi tisa u tohon ay kobe kao hong ngapki yin cik de gie chuan hawa yi kai muku agi kam sing uti kan him halima ngan cik de gie awa ga kan aga gani kuna kan cik de gie tuan nga kama kwen kan yika tala ati ni gie tuan kan kama kwen chang ay fasin American ay kumag au kang hit de gie ustari ko ay gani kuna kan yi gie ngun yata ki 5.4 ton aya dolems kang hi atik de gie chuge shuya yi ngole aga gani kunan kang hi gya uwa yi inki giga gole kama koi kan dolems aya gani kunan kang ngaw shi gansi gya kamsa uwa ngam kang hitik de gya uwa kokoin aga gaga malich ngan chik de gya kwa iyan koma tuwe 5 milyar dolar aya malich ngan saisiyan kang hi singgya kamsa uwa halima ngangka kang singgya kamsun taki amerika ayi tropa basi sip gani kuna kwa ang sijik de gie chuge ole suya gani kuna kwa ki ngumka ak tak o yang gya wa kustari ko ayi gani kunan ole tier general Carlos Diaz kang hi achi de gie ngok o yang halaman nga department ay tia tia de gie da chuge gani kuna kwa ang he sing de gie chuge kam ka chigang aga chung diwa gani kuna kwa ang nga wge yi ngki gie ka un ak kamako nga o nursu wikang ki vetang ay kamsa uka kan ngawsi yung halaman ngay giyang ngun yata ke dolem siyang yitik de giyang siya yung ngole kang hei kitinig de ake gani kuna kwa hindi giya uan ustari ko ay gani kuna yung de giy cho o tawa ya ke gani kuna kwa uam chang ngam yi ya tolfirin ay fasita gam cha wala diwitik de giya uwa ye neri kamta dira giya sam chang ngam ke iska FM
1: tolfirin amta 5 minute jingye kwa XKA FM ki ikara kukeke itina di maritz berkho bureshwar maateram a ANC parliament ekwehe kusela diko ngai sena kuyata ngo khahe ko kaidi sino khahe minister and police commission jum tunum akwa isa kyara hi ta kumboronga ekwa kasa amji ang jaw ki aro him police commissioner semfani mase molam kim diko atho committee si ngo politiki kone kangara ho en gabe kara motetu tlo khwendi jawa akunga de ti khwe e se sa ten kim a e to ka he sino a he ngo police an o gi tim boronga je a masemola am ki guru sa kya te hi se mtunu manda ko e khata hita maganom diko ya ta ka e ku ji ngo motetu si nci a tse si ka tham si atho committee si ai ai ka te ji a ngo ngebi ngebi sa kya e te ka e ku si kim Freestad Mukunda Giteko, Police Constable A, no Amtwa, Ewa Kaikwe Ata, Dillsville, Sidi Hofok, Ekiteta, Mborunga, Kurina, Mutetu, Timbe, Kwajau, De Kim, Tamahang Kwecha, Dazen Randeka, Kwasinatang, Ota Gitia, Te Kuma Kaisa, Nukai, 20 October, Katwinitam, Kamcha, Toka, Tisin, May, Nukuriki, Storage, Elcha, Down Kaku, Cloudy A, Tenu, Kuma Te, Tako, Unga, Hachaki Kaita, Manda Tahim. Acha nga tai sino ang unhe ngo tun polisa na Bloemfontein kha ki jao kai te na a ngo khao kai sa kya ai te ta ko ngo I ko distora a ha kwa tlwa I ngo tun khwana ngo khwa ko te cha ve tam Johannesburg si khao jao khwana a ka de mbunga khwana tsan tsuni sa ina tlousen ngo mbere wa siguro ok a wa tlo he flak tuye tlousen ku ye tsu di barana thom di a to anja te go ta ku ya hwa ta kima Yama kwe a kahiso pasa nga disin hana on a tosa avasi hwata kehem boronga te no hana kwesen ha kwe ku kao dam. How to kuru kwena na kyareka kuante kwen a kaita sa kwe yetinga uji a ina o sa kyave tako kasavata matu nisa kwa hwede kwanaika ina a hujinyam nu ayanja kyana ha hutam. Borishu hirwem. America CD ambassador Costa Rica kinga disin fefen fier tagaton di dwelemse a anwiki a goro go iti go dwelemse operasi te ti si ka go shuri na ti kim tam si shuri ka ti kinga di kwano ko kaina a sere 1.25 miliard dollar a o di a go tia sesa kuji America CD oro ti ha jiki hi ti kim dwelemse je America CD ame frai ki ya ka ko anwinja a go iti No Costa Rica si di auditor general a Carlo Diaz nga de sintia department de jijarot ariti go ngutai ka no to akya maklo au he ta hon department de mutetu ko itamanu te ti a jao jigitam Diaz nga de sinu sheuji hambe kwa nae ka anwi wa ha adolem si ji a go jao ka ve ta go hana go khe ho ta kya ra ta ve no isika go Costa Rica si di hofo mu ateyo America ka a ho ji atubi na ho igwem 12 Iri borisi ukhiri ukhaya ahen, khabana khatu bori etekeke gu tamme iyan iri esit amakuyom.

kona ikinje bori ko khuzito katini yako studio sika NBL na kotia anka ta khunkuna ti anka ta ti anata vena am ta bori ko programme ngwese ko yams na khata kams ke hito temu September ngwem kiti do ka re ti ya khuzite kas na ti ya ko khiriya ti kwa kham tsiri ka ngwenu ti do ka ti tsuni sa ti radio ti ke kita ti ko sa kham swedzi tsanzi tamati temu te kreke ko onga o te aka te ngote uruna te aka te of temu te kwa te nga uzi am ngote anakate gote ansna gote ma kwe musuri tam kwa hati doka te tiri kankwe ki ti ya kuzi te kasna ti nusiri kankwe ki tamati mu platform ten kinsna ti bora etesna ti tiri katoro zi tamati mu hisna ti kwa kuri tsanzi tamaha temu kisna ti anzi amtun sa tseka kuzi temu hisna ti nu yako te kheria te kwa khahito temu September ngoe mande kuzi te akai ti tande kuzi te kuma anati September ngoe mki ido kare te utsiri ka kuzi anza te amtun sa kuma anati kune te am khavana kha temu ankara ti enu te tiang uru sena kwa te kwa na te udama temu kehetsa mtik uya te te tseun sa kien kao tati no kuinzi temu akamta kuna teta hiki zita matemu te kuma te nga kuna kite tseuni sa anzi am ana kuteta tete utzi ikamenta ikara kama tatam tatsiri ka ngowe manti ya kuziti dodi te kasna te kwa kate uhasoni te anza tseuni sa kai kuzitemu raka te fira au kau zwanga ngowe kwa kangu anka kuita te kau zwanga am temu kanuti ya kwa nazika te uko te u khasundit aninzam na kwa na iki temu kai kuzikite kuma tinge tzati au akaunu nyana tza kureo ezika siyeko chago kau zwanga ata honu tu zwanga zita mati temu te kuma tirio matises kursta kite zwanga ehem tin sa utrek am ketan hinyana tsa asia ko kham ka o zwang he kha o go kham tati ya khosti do ka rite kas na ti ho ki ana khwan ko na ndi ta ka ko ti wo ta ti ko sa kham ti asure mna tin te mu te u ka wa tse uni sa te ko ta ti ko ne hem ku kam si ki klimatem su u tsin sa sen su kwa na zika ta ma ni nyama ko te kha te wo ko nu te un si ko we ti ti ya kosi sune ke temu titi ya kuwa kwa tem kamzi ki tseuni sankie atutu wate kamzi ki tama hati ahinyo kuham kao zwanga ete wota nga kona ki te tseuni sa atutu wata kamzi ki teu aninsa te u trek amsa temu te kwe utati ngye te he ayun sa te kwe ukave tati marasom ki te tseuni sa san tati kwenye ti ya natidoka tem nkhafala ewoko aqeuni sangye kwa karatsutsu wa kwa tatamze ki soma o ma ka kwa go ta go ntsa o ma aqeuni sa temo am a ma go be kwa ham azi i ke se temo kru is ka tamatsa se ni kha tsu wa nge he ka kwa em nga kona ki te khasonte ane di do ka re te class na ti September ngo em ke kwa ham hito te tle o sna kha ana kha te ta ting ung e kwa na zike ta ma kha te woko a dobe ngzi ke ya kha dobe te mungye kwa ra kwa ngzi tingzi a te ngu te tsam zike so sen te mungu palone a kone ngzi ke ta ma te woko zwanga am ma kona ki te u anza te tle u nisa tle u nisa tle u sen na ko balansi ya te zao ka ta tingye ang ngu e te zao ka te tsam zike ta tingzi ti do ka re ti ya ko zi September ngoe ma ya ko khiri ya te kwa kha te kas na ti te u khason anza ra ka te ta khon te u tsiri ka go anza ta ma te mo te kas na ti ntsa ntse ntsa se ka October ngo e ma khama go re tsams ka hito te mo kwa ngwe kwa kha nte u kwa go zite avasi ya kwa ta October ngo e ma ngo a nyama te kwa kha te ta ma te mo te nyama a ita ti go zite ti do te kwa na zite u kam nte u ka ta ma ti tse zite mo ta ti nte u kwa October ngo e ma ya ka re te ki ta no te u anza te avasi ya a itwa go re tam ta zite ntsi kai ko zikete tia ke krente ko mate ko na October ngo mate ko mate te u kona hava na Afrika kwartal ki kusna ko sure si ka siate nga kona ke ngi tsam zite a kare te avasi ya mate u kona ke go zio ka te tsa kramata ti kona hem kuriu om tsan ko ta ko ti November te ans ni October ngo mo ham te mo kana matrikulanda na kana wa yema ko te garago nga kona ke ngi tsam zi kasan kuna tama mo ko avasi ta ti tsam zi takai kuzikite tia kre krinti ko matingwe programe kuro kwese ko yamsna kwata hanko siya kukhiri sahinye yen irek amati kwa khama.

ama ngo ngi ye ka ikana ma ka ya a chota hinka ha tum kana ma ha tu kita hinka ma ata ngo cha ngo a ngi o mi ha ki te ta hin cha kama ma cha ngo mo wa hinu am homa ama ham ti a choro hin ha ha ma kwa na ma e ngi cho ma ta ta ata ka ma cha mi tre ngi kwa ngam kana ma am kuma ngamho eno ngem dipumba eno jam koho

كيف مسوي لك تقدي يا ولين كي ينيري كي إسكافيم تلو مجيء عم بقول جوا إسكافيم أيوة تنجي عن كم جا كان هم يمين أريفرتين مايون مكلانا كوميسي كان هي أشيك تجيء أم كني كنا قان هي أشيك تجيء سبيسا كم كون ولان تجيء وان بتقول أيا وان كي أكتوبر كي تورسين فيرن تندخ يناير كي تيجي تورسين فيفن تندخ كني كنا كين ولاي عن تجيء جيء هو كونسان يي أجيء خمسون ولان عن مالك أو جيء ويا دري هنورت إن فايف دخ kain sigya khamsung wa khau a cha chong ya ga yang khen kan ngaw sigya sigya sung wa taxi ai vi ko ma tumina ka in sigya gi ko dum bele ai ka ni khuna en la khteng ai khisi ya sigya gi chu ka ai ko e a chig gi ge khwa me sa he me tu chakal sen yang he chig gi ya khate ya wa ola ya ang ke maklanga commission ai ga ni khuna video yang tenis gya khamsung wa gani khuna ko ang hegia mpumalanga ai khuna ke taxi ai ata kaw yang gya ojau sibo yone kang he khawit tamani ya chig gi ngum hola ya ang ai gani khuna kang singya kham kham khuisan sibo yone ka ya gya ngum ma cho yang ai gi hola ya ang he sing agya khamsung wa vi komaga chig gi wa besa ai maskapai gani khunan ki kam ka panga kai kang hechig de gege vi komaka gani khuna ka ai chotru gege wa kangan chi kon ai dri kang he sing ag de gya kham sung wa kap stati ai gani khuna sing de ge chuge thak taun kang he ching ai chan de ge chuge kawa ting ha ag gani khunan ki chig de ki chigongni yang he ge ngwe sa kham ko khu ge ting ha kang ga chong ke Weinberg ke gani kuna gya kap sta ding akuna ke taxi ai ngai ka he ge ngwe kunisan please again ya ta ke khamsung ke hola yang a chong ge ya wa chi khwa cha sang he ge ke khwa moto kan sa chi de ge ke on nga taxi ke gani kuna ngi ge chu ke than onar sugu sang atine gya ya un a kham ko ngwa ga ng ke hola yang ke kwang he ge ngwe kunisan nakhintin aga kauchi go ka ansing agya khamsung wa ls referring ay gani kuna ge kapse flag ta sing ge da chuge tra kon ka ngi wa chochi ay gulupu ngai ka ngi ge ngu kun sa gani kuna kwa spaya za astolan chi ge ge ivan world ay gani kunan ka ngi sing ya khamsung wa la ka odri he chi ge chuge komisala ngi wa astolan ka ngi ge ka chokiwi ka ngi ge ka chu tra chi chwan kula chi khoi steni ge gen ge amakan dian ka hi gya wa la ya ang ai kani khuna tang hm e fasi dila ang de gya kama dubai kan hu dia tel aviv ai kani khuna sing ai de gi ta ge khong dia gani khuna ko gya wa sait arabia ai kani khuna kang he sing gya kham kham ko sing wa ti kang he de gi ang gani khuna ko Israel angol ngot timina kaung gya ngun ya ta ke dilang ai ko be kaung hm kang is achi de gya kham su uti kan chi de gya ong gani kuna kwang hege ke chinji u khoi ng he dilati chi de gya choko kama kan ngau si kan si gya kham su wa fly Dubai ai dilan si gya ngun ya ta ke diar tak sa kondisi kang he ya chi de gya gya gani kuna kwang he ya chi de gya thoi ngau kama kwen he si gya kham su ta ke fiartin desende kang hi ya chig gi hwa geng hoi ta ma ka aga gani khunan he sing agya kham sang u ngole ng aga ngho chin ji wa kang hi kali ko chig gi thwa kang kham ko yan ang aga gani khunan Israel ang ngole ng tumina ka ngya ngun ya ta geng khale mang ng kang ti kan chig gi ra thwa ngalo kham ko ek ahi gya kham sang u an vi ko ma kang aga gani khunan wam chang hm yi ng ya yi ni ri ai fa si ri gam cha wala di chig gi ya wa Tiwiri, kamjadiri gya sang hamyi ang hiya kwe damwiki iska FM.

Tweede Amoha Exka FMK Bori Eswara Matera Marats Berehum. Madlanga Commissie He, Koma Tasino, Patko Besa Sidijao A, October 2024 Kinyam na January 2025 Haike, 350 Hamboronga Ashuri Karain Sino Hana Obesa Ja, Texin Aung on a Kwande Beleki, Go Tech Am Daintam. Ni Bori He, Shuri Karata, Mushupin Kotaiko Koma, Matthew Chaskalsen, no ama video e tlo karata go a ke tlo wa tempo malanga taxi aima josi bayoni kangaraita pat ko si o besa jaoji a ta ama tu ya do de tam si bayoni ngore go ta sino ham ko ije a video e ke tlo tlo wa tebe sino go besa si de jao a te ita ga mamanda itam dri di kwe a tlao tsong go ita kwa kumboronga Kapstad si metro si kim Kumboronga siki tsam akwe cha, tau tuitanu tui hama kumwa ta, ngote hakwe a anko a teksi e Weinberg sidegi kapsta tiki taro takima. Polisan shwe de kwanu, ngkwe kwa teksi e kahayo, motor fiche a anko di nga ke tanyako, tsam akwe cha, ngu kanyata, tui hama kwana ko te teksi e taro tam. Ngte sika aive ndu kwana kia ukwe te tatanu, polisan a gwanao sisa atim. Tumboronga siki, nientin kurik akwa elsis refiri si de kapsa flakte aninja kaw tunita nuk aon kaite tochin grupu akwa kamke amboronga kuwa ditam. O tam koma kafie a Avonwood si de giti yo dri kwe kwa mbaskoro kasiye ko am ate klaro tam. Hambe mboronga ke hoita kwe am. Borishi u khiriwem. Fry a Dubai ka arako Tel Aviv ka kuwa ta a Saudi Arabia ka kwa kaita go kuru ko cha agite akwatakim Israel gurmende ko nga de sino a kuru ko cha go khana te hwada ta a karata go hacha go tse kwa go no afrai si u sesa go jitle wa dikwano go fly Dubai fry a he 30 sekonde se o nga 14 days and the sai se kuru se na ta ta hono go khana te hwada ta shuri kai tam Boeing 737 a 150 kwen ya ta a Chaya karaha tabuki kisi kaa tam. Israel si u rumende nga dukwa nukana do tewe afraye e kuhusha tuwe kwe kiarata ofu tumboronga ango kwe na unisha kia eta tam. Tuwe iribori si u kheri uha ahen habana kakubori ete kekegwe tamete ki seko fir ire ama huyomu.

Exka FM 107 ngini gara kimbe samtsa kithara ngindo ke tsamtsa awa late night came to sake sebi tsamtsa ke qala tsamtsa kimbe tsa ola ke gqoma tsamgo tsamtsa ke to tsamtsa ke to dol monita ke tsimbo ya tsamtsa singe ta kithara ngina tsamtsa ke qala tsamgo no tsamtsa ndeke tsamtsa viki a tsonga ngate ne tsamtsa de tsamtsa a kwada ka game tsa bilonge sa qaka qani ka tsamtsa de rigaro a tsamtsa singe ke tsamtsa tsigdea a kwarta la tsamtsa ke tsamtsa last quarter game tsa tsigdea ka thota wa regaro ko ando him sa tsigre pasi him sa thoyo sing o him sa thoyo o tu akang ke mo ku wana a result ke ka ka ka o nga tsona ka tsena ka tsiri sa pasi him sa tutu sing o ka game sa titia a o wala singa a he ka o siga na a tsigre him sa pasi him sa ngai ke game sa tsigre a tsonga a him sa truth a bagani mo him sa pasi him sa pala pala tsau ka wa titia he a ka nna sing o tsigi sing ka a he ka nkin hawa a ke khale ma kyai tsigi singa e he asinga ke ne ka ka ka tsigi a ke no da ha ko ga tsigi he kang a ga ke plani da mar ka tsikho tswa tsigi ke a ke singa ka fa ke qama qoka da ka ka khona a wa tetia e hang tsa pasi tsa tu tu sing o ka ge tsigi singa e ge o o ga khang ham tsa tiki tetia singa a wa game tsa asinga ka tetia a kham tsa tiki ka wa tetia e yang a ka kha a makere o tsigi singa e he kwa ke nawa gawa tsigi singa e kwa he ke tsawa tsigi singa a ama ke ka kwa a tsotu to ka ke gominga ka tsotu to ke singa wisa na fa tsotu to ke long sa tsaka titi ko ang ka khaim sa tiki kawa school ka fa kan sia kon ham sa tiki kawa titi a he pasi a sing o tsigi singa e ka e nawa gawa tsigi singa ya ama ke ka kwa o tsigi singa ya singa ke ne a magi long sa tsaka ke ka na mar ge ka ge singa e man kwa ke tsolo ga o ka nka ke titi ang wa ya ka tso ka u tsigi sing ka e ya ka ham tsake ti je a tsena ta long sa tsigi e wa ka le mong ya ke nga classic ka ng ka ke kwarta le ya ke tsong ta ma tsigi he ka ang a ke sing ka u tsigi ang le ho ka ka a tsigi ya ka e khale ma ya ka tsigi nga ni shi ka ta a sing o ka ke ka jala si ma amoni wa ke he kwarta le a tsigi ya ka nga last quarter le ma amane tsigwe kho nga ka wisana amane tsigwe a pala pala tsa ka wisana tsa wisinga ke veke ya ya tlamtsa ke veke nge e qa u mtsa a gqoma inxewa a tsa a no ya tlamtsa ke tsigwe nge ja mtsa qinga nga duma a ke dadam di arti ni mtsa sende ke wisana wa titi mo mtsa di tsigwe a qinga nga a mtsa vilongisa ta ka qhina ke titi ko mpasi mtsa ka sing u makere ke uqa tsigi sing ke hwa ke ke tlhoga o tsigi seng ke o khale mo ntse ke gala no mara mtse ke bona re garo mtse ke fanga o ga mtse ke bona titi ai he ya ga mtse ke tonwa ke wisena ta ka nka ke ka wa khale ma e yang pa sim tse ka nna tsi je o ka thwinga mo ni re je ke seng seng ke tsigi a ke long sa qwa o tsigi he a nngo ke seng qwa ka he ke ke khong qwa ka ke dikwa a pa sa ga tsi di tsinje ka ke kwarta la tsi di a pa sa tsi di o nna we ke wisika nang seng ke a manire ne khoma a tsi di a makere ke nga tsigi seng ke khwa en ha wa tsa go singe ka no sia ka mtsa tiki a tsimbo e a tsigwe singa ka wisika no wa go e he ka nga tsigwe a khwa a ne si tsa tsa ka nka tsa ke ke ka nxa si o tsigi he ka pasi ka go khwa khwa ka khwa le ke tsinji tsa ka tsa tse pasi ka go tswa ka khwa le ke nwe ka tsa da manere ne khwa ma yang a ama re ke a tsigwe a o tsela tsa ka wisika manere ne khwa ma yang ama da ke a tsigwe a o towa a khano ke ng koe ya asinga ke ka tswa totoka tsigwe ke jala a fa asinga ke papelo e kwa he tsigwe ke tsanga a ka girigaro ko mtsa sa re ke ka wa tetia e am sing u tsigi sing he a o jala wa sing tsigi sing he kang a kwa he a kwa tsa ya asinga ke a tsigwe.

zela thini no ka no si ke aqhenge ke qhanu ke anqwa of aqhiqoi o aqhominqwe of a toto aqhenqa qhanu ya unqwa jago singi atroda forestan averki tsike he ka khonqwa atroda a singi u averki ke kama pasi kani khonqwa kama pasi a ane oha tsiki singi yeki nawa tsiki singi qhwa ke qhawa tsiki singi khoi qipa si a tsiga singa qhale mandwa dakang a tsiga u dzala a tsiga sake qhale mandwa kana ka a tsiga u towa a singa ka ke qhale mandwa kana a tsiga ke ni class ya e he masinga ke ka ke hanami ke faka e masinga ke kang organisinga anka man khwa ta ke wa a 40 of kwang khwa da ge ngame ke problema o masinga ka wisiga na khwa ta ka khwa ka qhaqa a sing o ta ke am chimo nirma yang o pasi a chigde ka kwa u chinji nwa class ani nando class a chigde kanga nwa khale mano ma ama pasi ani chigde kunga ya ka wisi ando ama pasi ani chigde kusinga ya ama pasi ani chigde kun khama ya ka wisi ando wa chigde kanga long sakwa ya sing hayo ka ki ka ngausi o ka ngasi chigde kanga chigde a wow o nga khama ku a tswa ke tlotla fasi ya wa a chigde sing ka wisi ando ke ai he a tsigde a khama khale mando a tsigde erens ta ka wisi ando ta sing o ka ke ka ngosi o ka ngasi ma amani pasi ntsi manir ma ya a tsigde long sang no ta sing ke ka wisi ando tani a khaim tsa te ke ka e he a o jala ka wisi ando ka kon ya a tutu ta o tsi ando ta tsigi an a sing u tloka ya gu tloka ka ngosi ka tong apa si atigwe o tuma akhanqeng tsa go seng ke ka tswa tsa tsikim tsa Afrika ke nem tsa tsigwe o ka u sena daga ka tswa a goli tsaka ka o nga a e a tswa daga tane wa tsitswa e wa tali ya tuma a ke tse u sise e tse khanu tsela mo tsa seng ke ka ya ka tane nga ya ke ne ya nga e o vu tse u sise pa si tse tso tsi u sike ya seng ya papelo tsela ye se tsige ha tis awa ya fra atake kama ama ke reh ko a tlhano mane kho ya tung o nghi ke tsike ya ke seng ko ya papelo nga ama de ke a ha no ke a wi kuna nga ta tinga na ka seng ke kawa tsike he tana ba ha bilang ri kham ke ka pasi a to tu seng ka wi seng ndo tsike he kang a go kho ka wi seng ndo awan khale ma he a seng he ke ke ma pasi ma tsok ka tsika ngo jala ma ku li ka tsika ang ka jala mi a tseo tsa ka wisena ta makrehe a o ta tsiwise ke a tu o tsike ka gulutsa a qanqa ka ta tsike a qanqa qoka a troda singo ka ta ke a tu ka tsoa ta ntsoa ke tsike a nqe of atali ta mar ka ngosi a qama ke ke ni a qetlesa ba si a nqa i tsoa ka am tsa wiseng ke a qhanu a kwartel a tsoang tsa wiseng ke a ja hana qhanu yir se tsike sa tu sing ama tru ta ke go jala a pindisi ma tsu a pindisi ma jala ka wisena ka mtsa singi tlotla kwa mqa ka tisa yina ga tsike sa singa a qhanong qeng sa fara tike ka mani wa ta ku ing tsinga ma ka papelo a papelo nuku na nga mtsima o ta ka papelo nuku na nga o mtsa ko singi tsike a tlotla tene kwa mqa ka khama ka khona o mqa ka tisa a mtsa singi ka tene a tsotsa a visa ka qaqani a visa ka tene a qhaya mtsa tike a visa ka tsowa tsike he ka ndzela ka a mtsa singi a kwa a kharat ne ga singi ka kona tsunga ke akhrati ko ya boma he a bese kha kwai bo a kwai na tsa singi ka tsoa tsike ka he ha jala ka ka gani daga tani tsoa tsike he tani kang a pasi a khanu eng o ka tsoa tsike he tani o jala tsaki a fa ka tsaka ka kan eng tsa go se fa ka ke a ke si ge ko eng khale mo ngwe tsinwe ka ka gwa ka hana a ka ke moko o tsie o moko ka wa tsie o moko a sing tsie na moko long sa ka wisi ndo a au ha tsie ka ng tsa sing ke ke kang si thwing o tisa ngo wang sing he o no fra ke tsing ma tsima o daga kona ng tsi wisi ndo ga msa sa daga ka ne tsum si tsa a tisa daga ni tsima ba a bisa ka kwang kwa a gya tsu da titi a gya tsu tsu sing ke ke khale mando yang khale ngwe sa hana de tsike kang yu kangwa ka o kama tutsi a tsike o kama examen o tsikan kang pasi lo sa o sa khanga o sa konwe tsa ba ba langri ke pasi a nhika a pasi a khama ka a pasi ka kang ya a pasi a khama ka tsike a tsoko tsolo wa tsisi ke mtsenga na tsemo sisi sa konwe a de ke a visa ka tsowa tsike ya tsijala sa ngwe sa singa tsoto e tsopa pasi ke ke a tsho a visa ka tsikhi a tsolo khama ko iberi ke tsi a furu lo khama ko ka khene ke ka ngeu ka ngasi ke ka pasim tsa thoyo nga ka tani a ho tsike a panga a wa hizwirki tsa singa hizwirki ka a wa hizwirki tsa tsi

Makazi, makazi, entertainment, kamsa msafita ngane, kamsa ke mampara, wa msafita ngane, msa sake, makazi, entertainment, kamsa ke kala, kamsa titi, ma yoksa kwa, kamsa ke twi, kamsa ke, ene ndi arta, ki tiyembo, umo nge, msa wala, yoksa kwa, kamsa singe, msa titi, ma ke agro, mkla mwe, kaya, kamsa ke, msa supa, ke, nekhen ndi arta, mwini, ta ke, msa sake, nekhen tuna mwini, msa sa, msa, education, program yang kamu saya kalau kamu cuma tak usah saya kamu saya tanya saya kamu mah eh saya titi saya kalau saya nak kamu saya pasti saya tutus saya kaki saya titi saya om saya olah saya mam saya mana cua aduin om cewi sih macam pasti kapa ngah kamu om cewi sih macam pasti kamu saya sing saya kaki koi hika tu okoi hika jala kamu kamu pasti saya ojala kamu pasti kamu saya tuyo sing kamu koi nseng hika cewi sih kan om saya mana cua kaya da amakari kamu saya mana cua kaya da katua sam saya sing kaki kau sih kanatan kaki kamu saya kaki kan kai am saya pasti saya hi cike kamu saya tani akhir kua kau sih kaki kamu saya long sang kaki gani saya mana cua aduin ngawa kau sih kamu saya mana cua sing kaki da amakari kau him saya ditawa saya nanti kaki disa wa cingau kamu kaki kaki sa bilong sa kau kaki kau wa atu maya disa kau asing kaki was atu maya kalung kaki niki atis saya ya kau kuasa asing kaki ina kaki kaki afra kaki bilong sa kau ya tutu atis saya wa tutu aku akon lagi mencima kang asing kaki kamu kue mencima kang angguli tawa ya asing dah ingat awa asing dah kau kaki kaki angum titi wa ya ngum titi ngawa ram tu asing kaki kang ngai su akam sa titi kawa kalema he yang msa kama ya singa ki atisa ti ya vilong sa kao ya chong kon ya aka ki mchiti ti ma pasi ao kama ya mchiti ti ma bihang pasi ao tu ma kwa hi asa ka kama sigi sing asing da ki ni ang hulitawa da ato ma da ang hulitawa tu ma ya kon ya ata ki sigi kuing of ka kuit am da kalima ipasi sigi afistan kwa kalima ipasi sigi agu kwa ka apasi atutu sing kawisi ka nang sing amani kwa kaya ka da ka jala amani kwa unwa ka da ka tuwa a kawisi ki kawisi ka nagantan ya kaya mchata ki kan ngawisi atla hina ki sigi ipasi ka mchua sing kwa ka wa kharati ya eo kwa yagi kama yagi ni a awa kharatsiwa aha neha kona tsong tut uki ko yakama a kong fasi ki kharati a tolfo so ko sing ki kawis kan a dham cha te ki kawa khalima e apa sia sing ki a tutulung sat a faka ka e akama ki ka ng jala a faka ki asing ki ni a khalima ngi ko da ki se kul khama ko ka ti asing ko ka a tene akangwa ka ta asing ko ki a ki se kala ka ki khalima e o fa tu tutu ki kilung saka ki khalima ni ta ko nakang pasi ateni tutu se ko ka wis kana hang hai ka ki ni ko nakang amak amak sikir ka sing amani kwa wa ta ka jala khama amani kwa wa ta ka to a ta ka ng de kim se pasi se tutu sing ka wis kana wa o jala ko e him sa ki se ka khama mun se jala ko e him se tu jala kang kiki ka tigi akholung sa kwa kalung atutu kri mchima kang alung sa karam sa kusin kang ngusi o kang asia kam sa tiki kawa ko e hin kalimu ngui a asik kamawa tigi aki akri kwa akamasang o tigi kang alung sa kwa apasi atutu ko lung sa patutu ko tigi usi kanwa tamara tigi hi aki lung sa kwa ka kising wa afagi unga ki manira duli ngui ta tututu kaki fistan tigi sing aki unga ki duli ngui ta tututu kaki saa mchi makang tisa kana auta mchi makana fraka kana auta mchi pasi au andurte kona mchi makang pasi au gala kona chi si ando kang anyang teki amani ya wa ta kajala kama amani kaya kawisi na ta kajala kama na ka kawisi na ta ka kama kama apa si asing u kawisi si ando sing ki kim chi maniri ma yang alung sa mga ka alung sa tamara alung sa dam kalimu ngugi chigi aturuta alung sa ka ta ko e akto tutu wa gwa ka kale mo ngwa akto tutu wa fistan ka ki tsike pasi kang au andur ti kwa ka ta andur ti ka da tsi andur ti kwa ka ang ha au kale mo ngwa sing te kini ma ki to tutu ki gutsi ka ki ka mo to tutu ki sang hi ti sa ka ki kang ta pasi ma ka sing manira ngwi ka ka du probira ti kang ka at ma ti tron wa ya long sa a ya kon ha ta ki ka to pasi a ko na andur ti ka a ki jala kale mai ta su gani ko ya ko da ki kwa ki ya ko e ta acam sing kawis kana ta amakre ka acha sing kawis kana ta kang au jala acha sing kawis kana ta kang au khama khama pan ka chige atwa to to khe kawis kana halong sa khama atwa sing hifra of atwa sang khai ke ki mchima ka sa tisa age kuno so kawis ke fra gi ka e him kale mungui awana ka ka ka
French eh tama ka ka anruti ka katisa ki pasi au gala kona ki chicha ka wisi kana ka hang ta ki ap sa pasim sa sing he ka wisi na um kale monwi a anruti ka ki chim e ta pasi a anruti kona ki tisa ka ka anruti ka ka ko ki kuna ta kona kang a wa at afer lora pendis kona ka afer lora pendis ta ka watena chiki tena gastraki a api a kum fasi ka ki a reporting ta chiwisi kana ka hang ta ki Sapasim sa singuga, sing sa money to a kagadagang, kang, msa, teki kakonkwa came sa sawa, haratiwa, kagini, haratiangata, haratiang tenits, emma kova, kovuna, haratikata, da kakono da haki, chigi sinki malunsa, chisiganokai, chigi pasau sinkroka, awa, inahaka maha, haratiwa, harat, ahara, pasi asinki, kawisigana agulit, ah. Agulit kagawisigana ang festan agulit kagawisigana hi agulit kagawisigana o sing wakawisigana o sing hi kagawisigana o kagawisigana chiwisigana ang ang teke kaya tutuwa festan kaya tutuwa guka awa achitkisi akwa ta adzalawa achitkisi atuwa achitkisi achitkisi tana akama kama kwe wan chike ye maniria ye hang apasa ugunwa ka wa maniria ye chike akwa longsa kwa ngawa ni mkwasa ang hechigisi Asing si taki kacotang a tamarti tiha si denga agala si gana akfugu si gising kwa ta kitiya a sabo si kaki si he atoa alung sa ta afrastel he agala frastel ana sabo si kaki si gising akwa ta asing kama kona si kaki angla si kwa kata kini si kaki kama o kaki jalan kalimangui ta kama ko lung sa aga mutu matu tu ko festan ka kama ko lung sa aga mutu tu tu ko kuguti kaki ka ta matui long sa aga ra chinga kang kang ka ka chinga kang kang ka jala ta kana ka hang pasi matutu sing u hung makrehe u kana ka ma pasi matutu sing u hung tua wa ka e kang pasi sa sing tua chigi sing ka e gi chigi sing ka e kham kem sa tutu ko ko long sa chisi kan do ka ko jala kham ko sa tutu ko sing chisi kana ka ko tua msa nam sa tutu ko gi long sa ina kha chiana da ka sa sing te ki ka kwa ta ki wa chigi he gi kham ka kwa ta ki chigi he a gi sik kham ko Tak alung saya tak cium jauh sing frustrasi lah macam itu. Cia engah engah uk keluarga, cia engah engah dah keluarga. Ah, ah, nasi dek cik sing kamera kamera kuya. Yang lagi cuma pasi mac dah laku, cuma pasi mac andur tak kuya. Wan, kau maniri ayah agi long sang nawa. Tak kau cik hekang tadi gea ageng kegiang cik agi long sa as angai. Kau agi long sa ka kau ik frustrasi cik dek tu. Saya sendiri halimang kuya, saya cik dek awana ina kat cium, saya cik dek sengu. Ah, cik dek engah nasi uk kamera kuda kini cuma kamera dah laku. Frustrasi mac anak amami. Kau macam gea, kau kui kena kang kau gea, ke titia, titi mandua, kau kui kena kau gea. Taso, cigi akau ngasing hair kroka, itu tu ngafistan kamar kroka, akau turut awagu. Cigi sing ke agiu, ta amakiri. Waktu rogu cigi sing ke agiu, ta tua. Cigi sing kena kang asing kroka, cigi kena agu kroka, ta afistan ke gini. Kau angma kau tak jawab, futi ke cigi matu tu kusing amaku tawat cegi kang. Olah ke kalangan kemudian kudalat tua kusi. Agia kagising ke hi kang ama kerehwa gia kagising ke ajala a tama halima hi cigising atua tutu kagising u cigisang tutu tutu kagik tawau kona kang kwa rasa kulu damar kawat cigi hi angin kising a klasik ayang ngin ova ngin kis a klasik ngin ke angin kis a klasik ngin kaki wa cigi hi wilung sa kawik kwan kaya ki cigang kwa tawa ka kasi ogi ta pasi u kawa ka o pasi u sing ka o pasi u cigi wisikan doa ngin sing ke ki cigi manir ya wna waka pasi ni sing kaya kawisikan a ofistan kama ka ngin sing ke ki cigi hi akwa kriw kwa ka hi ka jala wa a kama ka ki titi na titi wa sing kaya ka ki wala na wala ki akwa ya ki kama tsu anga tamar akwa nguka ofistan cigi wisikan a asang kaya kawisikan a ta ki ato toa sing ka hi a kango ka a sing ka hi a kam sing ka a turu da cigi a gala a frasi la cigi a wana kama ram sa sai ulungi sa kaha kama sa riga toto wa cigi hi e ngau kama kui ram sa pasi ram sa sing kang ma kiri hi ka sing kagi ram sa lasti korta la cigi ram sa yang pasi ram sa ka tutu sing kagi ram sa ni cigi a tuin ngau ram sa ni cigi a ujala ram sa lasti korta li mam ciwi si ma kang cigi a gi ram sa ciwi si ma kang cigi pasi ka kangu ka cigi ram sa sagi ram sa wala ma gi a teni ram sa kwa ram sa fiteng ni na ki zina ram sa ki standua sami.

ke platform tin mon chi tam chat ko thik ka tu kam chan ek ching ho tu kam chan ek chi aur ka ki akon ho tu ka tai ga am ha tin ga telephone kle am a smartphone telephone ka ba kle ta ji ka ga wifi khunata a download am ma so am instagram aur ka ma man ki chaka tikito ko ma ma download tum chi ma kam cha to uzlam cha phone ka ba kham cha tin la net om te kan google ka ti kan o ta cha ki si net om te google ma ta ga am cha uzale ke mp3 cha sa ka ga am cha uzale ke whatsapp om te chat facebook om te un chi ke am cha o hai ma ram cha to ko ga wa krum Ngamcha ke chi ke chi ma to ka min ta min ma ni a cha wa min ko wang wo na chi ka min ko wang wo ka to si cha to ko se chi ni ka ka ni cha to ko kwa tu tam cha ge ta sa tup chi tup chi tup chi tup chi tam cha cell phone ni cha ge ta bisak mit whatsapp sa bisak mit facebook ta to se chi tam cha ko tu tam cha ke chi tam cha to ka wa cha khom cha tang ali ta ko Ons wag net. Kom se gae ons song 6 to 6. Ons wag net. Die naam is ons wag net die hele tyd. Ons dit kou, ons dit kom makatsie adjukatsie e. Ons dit kou my ek op ngo kwasing me ak kom ak bung tatsie adjukie platform ten. Katsie ek to lyn e me kino tatsie vir al mak ngo kwy vir al nusinge kya kwasing me ngoi. Katsie ek ti khotang ngi me halla ya yi or tsik ang ha chin me ala yi tsa tsa khong ke el khateng sing ka tsik a tu ka ngi ti ma an khong wa ka tsik a tu dhala be khat plan ma an khong dhala ya ka tsik a tu ka tsa ngi mali ma an kho tsa tsa ngi mali ka tsik to tsa mun pa sim tu oi khalin ti me sik tsa am tsikula ka tsina kwa a ke kan mos de khalin khabri man man ka tsik tsik la kwa me sik ka kwa kwa ke un khawa akerman un khawa jet un khawa mr price un khawa quality ya ko age tangdia apsabang or tangdia capitec or kolikle bangi hagi yagi wana ya mali ya ko age tangd gu kan ti tami to ko ge wati ti tami ya ko gu ti tami so there is the cordons opportunity khawa khalinte ti passi ak ko ma passi ak ma enga to ta ngi ti ekan mos de khalinte khabre kom te se sike komi so ma daram o tsiku dringi ta daram at khoto so tsike manga o tsinga tsinga ma kama to wa ka ka khuna ka de tutu ka saka so ni tsua khosami miskin ni khan lekhtan kre dar ta tsike he a miskin a hasta kom te tsutsutia me a tutu ka de ni ma tutu ta ka saka ta ma khan kule de ma folk ni kira tsike ma tsima man ma khan kule de ma ma wa kula ka nga tu mu ta wa ta wa tu wa tu chi ke a tu kwa sa nga ba e ban an a kwa sa te de kula chi tswa du ling ni heng a kwa sa a ta e biki Afrikaans ta e biki Engels ya ke long ku sa tua ka kwe ng yi or tua ka kwe kuwa yi tua ka kwe kuwa Afrikaans ya ke long ku sa tua ka kwe kuwa Engels ya ke long ku sa Daai biki wat jy praat, mense gaan verstaan. Jy kwa verstaan, jy kwa ato probeer, ato sikita, ato ngalisa ngang sa verstaan. Daai kwa nga sa kwa sa a. So kwa sa pasom tu, tuam kukala tu kwa sa kaka tiyam, ke platelana ang ka. Tuwa jy ngo sa tiyam, ka fat yare na yare. Ta pasom muni tuin ho tu ka kwa nga mua wana ka. Mek agia wana, mek agia tike hi, mke simu ka nga va. Ka tuwa tike hi, ake u, ka u lungu sa, ka maa college, or ka maa university, ato ka u lungu sa. Ta anu ka ki simu ka nga va, es enyu, ka anu ka gia a. Tike a jiwa o atang be ufen ka, ohon ka panga, ohon ka panga. Ta kumang on a jika la toa, o hanyo jita ka uha bunga ichi. So anya ya gumi chuka okata katsi ke a to fast hanta unte se ni masina min bisa khit hm ya fite kata anu ya fite kata atam me ka tudu ke kam he tudu ke

Pilu amoso nya onke gikam ke wala inta wala wadriga ke season 2 na kunito ko radio X FM da magum programa kom ke finance and commercial aran in sen program ta a kom kom unoto me ko ngati ka me ko tam program a tsono da ka wa far a wa ma ko no ke ma me me ka ngaitsi ka wa he ali he ko platform ding na ngati tam ma ke ka ngo tam program a tsono mo kunung na ya ke ka tsoda or ka tsonhum ka anhechi ka ali ka ngwan me konke ke khosa ge ta khosa tswatsi ka ehe ngosi a qhama ko bongeng ya tsam ke platform ni nang ta khosa wa ka ne ho to khosa wa ka kwatu ta ka ka atin ga cell phone smartphone ne ka lote tangi ta uzale ke whatsapp tangi ta uzale ke mp3 me wa mo so ko download ka ko sam ho ge ta asai ke maso ta ka tsong ke nga tsachi ka data ma ya ge wona aka ga kurum ag google kan gala thak ko ka sin tsima ko le dimak ok kham ta ko le dim aw na kham ga ta kla kam ta ngi ta aw sel telephone ke dilo ban telephone mo ko ngi ku itini no computer en ay ma ko ka tsa ka mna ka itini no computer en ay ma ko tsike ha tu aw na tsukola ka sin he an hai ka gala tsukola ka sin an ag la thak ka he data ke gi a cell phone ka ke kola kola tasin o atanga tasa kuliti maka a o khamga tsige a tu khosa me akan a te waka ki a cell phone to kala to ni man as laptop pet kana reading for myself don or as computer eta kan reading google dai is a cling computer cling laptops but he the smartphone katsi ki atu ina khatsi tukulak asin ya ki akurum ki a cell phone or kama google tukulak asin ya google ka ku fanga a wana ka o amang ka akurum ku fanga a wana tsi ki hanu tu ka age dala khaga ku age dala khaga ku fanga a wana ka or amang dala ku tsi ka cell phone or ka telephone number ka ke kola kola ta ku fanga a wana ka tsom ta ngu zalam cell phone netfer mukun ku netfer mu khait o nga cell phone jan kontsa ke elachte maya ngatu kuvanga ya tsa tsika nqa kuvanga awona ka ke a cell phone eng so a eng hethi nga wa tong ali ke nqa kala tu khosa ge mar khosa tuwa tsika ya tsam ke platform tena ka tuwa tsika ya tsam ke platform tena ka waka nqa tu ka ba ka be makar tsike anyo wa kanu ya ke lungu sanga wa iwi te kha ku iwi kong wa suya bu ka pa ka mmuni tsoka ma pinji a ya tsoli ka la kong wa suwe u wa kanu o ga ma kula le ra u ka a plastic ng ka ba jeli ke ka ma tso ta sing kule tuma ma ona khosa ngi sing kong a fit ka si fer ali ki wa dropam ki sing kisinz ke he ti khajo e kwame khajo me kwa tai pasta sinka fan dir to dir ya tis aga kala mni tene telephone ke ka matin ladin ki khose din na wona ke telephone ka ngi tene ya dit aga ko bung na tene na tuka ka kam tu ko la ka kam jan ali ta khoke ni detsal kom by ons detsal kom by on detsal not by ons at komni ka tswa tsike ngo se tsam tko tse ka ka ngo hotu ka wa ka ngo hotu wa tsi ko ko ba ka me ka ngo tsaya program a tsong ndam sna mola getang ham ke program ya kha be se ng program le go ngwa tsike nda bonsta ka tsam ka wala ka o dri ka 5 minutes go tlo wa dri ka di har ta khamlita ya ke tlo program ba ngo ke dhanga ka program tsang wa mi oscar ka binda ti go khama tsam ke program mo wa SABC e bilungo se ngomana kung a khaki kung radio x ka even me ka phone a ka ka bunga we se se ka ka me ko mang a de tsike wala te mo ke bunga ja plat ni ya ding sin lo ke ko ma si bunga mi mo ke ta ma sa ko ta ma sa ko ya tai to lon sila

Chris Cafe mo nyo siya, pwede ka magkosin ng code kung kung natin ka mga 3-5-30 minuta. Tangkosin dito namin ay ako magkaigay program dito mo nung kaong. Kanitin mo nilidik namin ka, ako magkaigay program mo, yan na support ka program. Kay DHET, kita ka program, yung kita ako ng ACBC Dikisen, kita ang po ACBC ko na. Kanitin ko sa ng kaong na program kay DHET PPS Radio Stasi, yung nga follow under ACBC, kay yato isa muku, kalukalit tali, kay dates kay kaigay kita ka program ki chit ko ay ge sa dapat ron ge kalu kalu thali kani tin gida ka bi ki chit ze ko ng bedredi ta ta chit ko ay sin yi e he ge am chu tho ki chit kai ka bi no sa kani kuna education kani kuna training kani kuna kama far da khidi chi ma ka so u sin ge ka wa chi ge wa chi no bi no sa ka bi no sa chi tam ge da kana tsam ki ma chi tho nyu e ha tsam ge chi kai si ka ke no bi sa Oyang he kwa chibang yang wa pang kwa tank no wa dawa di mangu yang wa force training wa base camp CET Community Education and Training ai college ya yi ke ka ba fire fa ita college sing base camp ka ni kuno ya ti kisi ga ngo wa kama skills development far da khiti entrepreneurship he ti ke lifelong studies opportunity ke ba ti atu ya ko yin lu mo sa ti kisi nka audi dio lungsa singa lo ban man de khong ne tsama di ta wai da lungsa ka wati ke wa khames ka ka college de ka le khong wati nga sa to lo sa ti ka mso ko wa ke po kuma radio escape him wonder ten si wa pen ya khef am ko sin de da wati ma un a kon tem ko et da ko sin de ta pro khame ta nun ti to lo sa ti ke ka ngau si ko ko

0: Unang mazili to mong gatagang mi ng hiwa fir iriwi ki XKFM. Ti kwai ng hi ki ng grupi ng kya mats en mats ki kawin e hong ki vis kapu ki vitri vargan kuni gugi watu tui ki ka hea watu sa kwe kang kwa gya ti ngay ki ti den ki ng hali ng kanina kahi gya ti sa ang set ni diwi ti gde ka stiku ya ng hi atli ki kawa ki ti kwai ng hi ti ang ka ti ti kai gi ko kawi kwa ong langa ang sung o hong yi wa ti kwai hi kawi sung Tutu ya ngi ge ki kang ya wa ti tsi ka inga ti kang ka ku ki kondisa ki kogu sa khwe ka ngon ngi di ngi ki ti ngai ngam hiling ngi ti di se thak ma kham khwe ngi ma cha ga cha no movie la hung kang ya wa ti di hung ki i to alfo ke i ga i kur le ni ki us ran di khona sing ki wana ka group i ngi hung ka khwe ke pa phelu ki dhala ta province ya la ki police commissaire sa ngi wasi za kele danki Hengoki bilewa ya ngha wa viskapuki primira ngha Ellen Windy yigdegi hanam. Fursitra nghe wa match in match ki kawaki provinsa la Lubabalu San Pelam. Giyati sa ki kangha wa tulaha nghe kuki gi uya nghe ki watimsi waka titikang tosa ki kangwa giyati nghe ki tidengi nghali ngisung tuateni ki sengka kula anghulaha pali ngose seng anu anho zalam. Voorzitter, een hegia parlement ki ato comité Soviet lekhayane hum galak ohum ke me hegi galing agyan de ki totutu gigi ki kan ha wa okuin kan hegi wa comité ti khaki ga ki tia kan hesi gyan de ki ching ge ka he i ge ki oka hin ko ti chalang hu o okui ki ge ki hana kan he ko ki jalam chibi se se kan gya wa humi hegi wa a NCA ki kan he ki tu Minister ang ha polisi ki kawam. Kanina kan special ki ka furlofu si ki hana ya senjum kuno. Sige ako ito ki kwey take ka ya gam. Wala ang he parte ng chimbong ng e khawe. Hana wala ki kang he a wa polisi komisari sa ang sige ka ka fani masimula. Ye ki tu ho khalindi sa ki chibisi sa kang ki kondisa ti kwa ang kawisi si sa ng gawaya ngayon. At ook komitee ki koga kankla kanki gien kali ngun ki papila si gie gok akwe ik akhlinde gie kota gie tramsan si anka un. Ta kang hi tibi si si ka inta dokhla singi wana tonha kwan kwa a in si ngin gie tik kwa yi un. Hi okri gie gie gie hana ki oa mtunu ki akhlinde chum aga gie ka fisa tika yin ki gie chwang yin ki hana okri. Tengwa ki takspani ki yok akwe ki politike ki ka tohun kanku ki gi u ki chik kwa yi nghe singi tuwa nhala ki blona gi ki fisa ki vi kwa ma ki ka ngukun ingwa ki ka nghe wa mistat intelekhensi ki ka vi kwa ma ka nghe pali ngwa suku sen ku hana wa chik kwa yi kuda jilio gi ku panga ka singi tuto wa chika yin ka kato na uka ki kundisa Ek senes en gya tisa ki su ohun fesa kan ha wa multi-million randi ki itukene municipality di kontraka ya ngehi Muriel ki ka infrastructure grupu sige ki hanam. Matskape ya on sige huku ita ki Zimbabwe ki ka mgosuchi kogo ya ngehi wa Lawrence Muzinganyama ati kwa ya ngehi gya kan khalinu kwa ngehi ngehi kanine ki giki di ki ti kwa ya on dame hun ki senten ki restaurant gan khona ademi nga giku ke okui tham ko wa o i ge ka kom ki tia kang he ka wa chingui a gi ka tuwa jali gan khona 16 million randi ke ka kontra ka ki o ko ke north park ke ka network ka ko sun chu bu su gu kuli ka ge ka o sui o ke december ke 2024 ta moriel ke ka chhoin si ke ka yam vi kwa ma ka kai sangang kwaka mai ke to na fefin to na kham ti khagi kumisela te ki panga kwa ta kulu ma khamali kan si gi wana xnsa ki kokus ki kan ngwa ngia itu kwini ki kawa zwakele mangu gyan te gi khal ma gi gan ku ne gyatu mai ke esi ki mu o ta kwa kontra ka ki human sala si ki khau chang hengwa gi mching nga ma ka ngwi ka fefi ka ki kam kha tang ma dhang si gi kumisala ngwa vi koma ka ta pali ka iske wa na mali so ko kumisala ka ka nga chi kha gi ki panga ifasi palestina ki ga chi kha ki fefi ko ko ma ngwa lugalong ki ka tia tia hong Israel ki chitna kang he gya Gaza Strip ki gane khuna se ki thak ai ta chi khoi ka bang la kwa ki ngo kwa khwasa ki Gaza gane khuna gya ngong de ki chi khwang ai firi ki kula ti 14 ki sa khui ki ngang chitna kang ki ge ki dho yang he hava gane khuna ki kholi si kang he gya Gaza stati kan ya ki hong wa chi de ngwing ang ki te ki Kumisalasi ke kang nui kang kaki agi cin kang ki ge ki dasi kang hia vun stel ki kaga ki gani kula ki statua. Israel ki tropa ai hang kote ni ge ka okwe diwa chibisi sa kang ki ge kune sing agi cin kang ta Israel ai hang gani kune ge aso Hamas ta ge ka wachi kang hi ikhil di diwi hi cia kang hi ge ki kune sa i au chung kama kwe ta kang hia was manu hung a chong ke chinha kang he gya kola ki group hu se sang te ki ko chinga khang ngi ka konda ngi gya chong khama sing ngung ngai ngi ti si se ka un ta gya khai do ki Israel ki ka chi thwa te ki yi gaza ga ni khona ki ka khoka tam am ki ki chi lo ka yang ku ge ki ngo gi chin ha ki ka ni ka ski ti sa tu yi ko chi khang he ga ga chong ngung te yi ko gya sa chi ka si gya ti se ta gya o hi gam ta gi ngasi wala o ha ha fir fir ta kham tin di ta sam ngai ki x ka fm
1: tsame temono tekise firi amta ko siebe ke menete ta makuo kwa no mbambara go u itse ka ra do tseke ten kwena yoka te bore ke sarati yafta ka punda auna match in match kwena gana ho a kha am sie kwa ta veska puso o vetri verenga ke twe twe te gana tsusa go ka o teng nde kuri khoji go kara tsoni tite go eno gana twa ka te singo kwe at unwiti de jiri kustama ngo kiare kaita ngan kwe nyamokate unwate kwe na kiti nungo ana akwe wota. Nga tuwe tuwe ye te ko hisana ko haa kwa na eti ya di kana akwe ko haa a ndi kuri kwe a ngi no unwiti te kwe ke. Ngi eti ka mgoe cha ki kak amande kuri kwe de 12 suri na tinte ko ikro leni su anisija wasarandi shiki waiti. Ngrupu na kanao anike gara a thun gawa di a gara nata a si kaate profensi su o komisare si polisa kumki si za kile dainti ta hono mperewa si veskapo premiri Ellen Windim deki. Katere ma ta haa kwe a machen mache a amukunda si ki lo babalo sen san kela a katu kwanu khanan kwa kate singe seiku huo hui himboro nga jingde kuri kwe angiti hiji mui kuwa ta kwa tinu nyamkara kete kaiku te sesa iku kunka ita. Ketere mata haa kwe a parlamente su o eto komitie a Soviet lakayane a katu kwa kanu ngibori a gara kwe nkha yute kwa rati huwe angebe kara suere tihe si komitie na anja sino anga ye titi kwe abori ye kwe a kusak u kata nako sitama kwa ate si akibori akwarati anza ANC na kamati khana minister ma polisa koma gwana mkha si ayiko speciala ferlofo ki huwoku inyeti ma senjo mtunu a anga ye tita no akamska khana a kati kha si anza si amboro ngaji khanango khaati yo kakhanyi mchoku itim polisi komisare si mfani masemula mki. So ata teboriji kwarati. Eto komitie gwana mkhanyi kati ya kaya kwa kukhanao tam mkhanao jao jikhani nyeti nji a kaya kaya te. Ngie si achie mkara suwe iti nungwa ANC ya Jesu anija suwe reko miyeti si tunu ngo khabana khango teiku sesa itati kwa nae aki si haa mborunga si am tuako oihe miyete si ama natahi yo ngepolitike ki kungu kwa te taxpani te sisa ta tehin auna a ima tiri nai takunu a jauji a ki tinji mestat intelligensi kwa nao jitama ka ima yo kaka kaka inkara kwa inrita. Exxon SA kwa na waka te si ngu sisa a mweko atakwa tini hita kwa na ake multimali yun randi di seri a iti kwini su municipality ki kontra ka a kaya hi moral infrastructure group ta titan ki ngamatska peye a anako tima Zimbabwe siki business ya hiya kamkoma Lawrence Moji ya Yama ama ngeska bori atek aratin kwanu ama nde kuri kwe a santen ki restaurant ye ki amsa te aw awtinta 16 million rand di kontraka ango ama ngom tate he north park city ngo chumbusi pipe ya ama december mki 2024 ka morals ki ngi kontraka ikhai tamagano jauji yo ka ha may 2025 tunda khaska nyamsa nahi exin sa cd caucus etekwe a itikwini siki joakilele mchwango akat kwa khanu si khana ansa kya tinata hi yo avana kha kontraka e kurie ya khirie teki kha kwireta ta khono kontraka ta ma 5 ngle a nyama ngi khono a jawa nyam ka hita borisu khiri o he 5 de palestine ngi khoma sika kham de kwa ku israel se khen am ku gaza anika ota khao jao kona si kwa ta gaza ke tina a ka de kwa no firi kwe a ota no 14 kumata ta a bomba a ya khere ta kam jam yo he utu ke hava ta kwen hava ta ti kungai kwen ana ku gaza ke te ko ke gako kwe ota a khen am ku si te ta ke ya ko kwen ana ko dingu ke nge ti vye ke kmo ite kwa na ata khen am ku khom kara ko ko ngrupo ku kara tita Hamasi ngkhuji yo zikaha ngdwere kha ote kwana he aki Israel a karako toka tse Hamasi ngkhuji yo ka hiete kwana Hamasi seko abasi kwa hiete ko denga o jino te jita qaqa ya ko ngoma teta Hamasi khana o ngtoka ko ji yo ka ha ete no Israel a ka te si ne doroka ai ku site kwa ye tsumo khai ka ti ko te ko go dikwe a ke hekam anja sino Hamasi teko o teta arate u bore te ya khere khere ngon khawana te bore te te sente u kame 5 ire kamno x ka fm ski

Exka FM no onartin siwa ngi negara kim sa samsa kita rang nindo gi kamsa o am yom sa fiteng nindo am sa kita latum hum sa wala gawta kwa kamsa tagi firi kamsa gi siuntin monita a ki timbo e tam sa sing ka kim sa wala tsiga tani kama hi a gomita a kon ham sa tagi kawisi si ka ehe sa titi a kwan kwa mam sa monitwa a sing hi a ka ta wuzala kawisi na dam sa sa tagi kim sa lam kan kwa gi kang kam sa sa gi firi rim sa samsa kami tangi wa kon tali da ki kwen dam gi ka latum gi dam sa sing kim sa timbo e kawisi si ka e kam sa tani a sing ka hi kwa hi a ngal tagi ka latum gi yim sa program a chonong ngore kham tsareki hole tsim tsati ti mau tsakwa akon kham tsareki mtsatsama qala e umtsa wala

Mis lita mo hongga tengok mi unhi afir der tak ki kawi ki ex KFM tip ngagi tengok I ki wala asport ya I gang tu kaya he gya group ya he gya o matin mat ki kawi ki vis kapo ka vitriver ki ya gani kona I gya o ati tu ki ting ngai ki dihun kasa ki kang ko gin kalin kani ngagi gya tisang sit ni dui kasti ku ya unhi akli ki kawa kawa tu kawa o la paling mo asuhu o hakin la kiti khai ngi kanine ka ngi a khama khili sikom tu tu ya ng gi kondisa tinga ka ha owa ti khot khri si ngi ngai um so ga ti ti ka ng ki ka chang ngai thota gya kula o ta ka ng ka kha ki tlein ngi ma cha ka ng he movie la hm ka ha wa dame ki I to alfu ki iga ikur le ni us ran di khona sing ki wana group wi ng gi dhala khani he ka chong a chi si ka gya kunisa ta provinsi ki polisi komisari sang hiya si zakele danki hinga ki bilawa ang ha wa viskapu ki ka premiera ang ha Ellen Windy ki ka wa igdi ki hanam. Fursi dara ang ha matin mati ki ka wa ki provinsa la Lubabalo San Pela gya ti saa ta ki la ha titi ang ka ha wa koko sa kwe ka ang kwa agi aka ha hi sumtwa gi sun u la ha ang ka ki kula su polisi sing ang ya masungu aham. People's Movement for Change ki ka burgermeister kandidata ang ha ikur leni ki kawa ki usrandi nongo sholo ati kwaya ang hiya tungung su ki gawa ngwa yam hiki okhiya kwa ang isitene ki gugna wa hiki kituwa yam ka ang hi parte gyan ng kwa ti ngayin ay dream ya lugalo kwa ang kwa gya I singki singayi ta ti ngayin masa tsa kya ti kwa tsa sayang ki kawa tungung kwa ang hisolo ki cell phone ni ngoi ki ya banguti ya hm igde ko ki tisa tuwa ya hm ya ong hana yim ya hingo ge ti khonga ang hisa ki giat ng sing ki ng kho kwa ang hi ti khoi ng cell phone ni aita ichi ki laptop hi ki bangu kar ki ni ki hi ki pau nga wa police ge fisa la ng ha o ti khonga ge ka khawe o ka ge ka khoya ngoge ka ha o PMCA ke politike chi ka kama chi ka ngege ki o le ka ki kondisam bunga yeng hi kholya lugalo hum ki ka ko ki seit ki Johannesburg ga ni khona kani ni ka o yi ati khoyeng ga ng te gi anu ka wa in e ta ka ha o tu o nerti ki ga ng ga se ki ko ga o ke 8 breeding 15 ke le na se ga seit khona iga ko gat nun kan ki kan ta giam nun kan se gya ok e ta ki sin hel ko ka ki ro de port plasi ta sin ki ko u tsum ka ta khasi kan ski ko ka ka nun ma ta ga o ta sin thwe ta gyo aw kha ma khu u ka nun ya ng hin nun ti thren ki hale ng ko sana ma se ko gyo ko de Johannesburg metro hin ngo gi province gi department de gi ko sin ti thwa ka khwa sa ngo gi tsum kya ji khoi he ki okri de gi senta de gu mu ka wa yi ki kang hi a wa ng kang ki gu ge ta chi thwan a I ma si ng ki mu ka wa ta chi ng kang ki ka gin sin ki wa ma si ko gyan ng te ki ma si bu ku par ki gani khona bu ng ngi he kya ko lam I ma ko ko la ko ng he ko gyam ta gani kwa ng he a ka po ko khona si gyan ng te ki chi thwa tang gi a ka la ma kang hi chu ta kwa tsa ga ta bunga ngi ngi gane ko angha volta gane khone gya prefati ki ka qale gya ta ko ka kang hi kunda ma uyim ya gya o kui te ki I khan hu thama khoya kan da visi ka se kwa thama I sitang ge kwa chulai ta ko ka uka thang ki sum e fasim ti khoya ng hi thui hi gya do ma sa ng ta ki aliku ki Africa Nigeria ki milliarder aliku Dangote tari kwa isi ge kwa agua maholi lamo ki ngani tika ha Kenya ki gagaga nini ka ngi kwa ngaya wati kwa tiki singa kumisala taka uzala ka Dangote lugalo kwa ngkwa ngi kwa ngi kwa vikwa magi gya poruye ka kya 16 milyard dolar ke ka mahalis ki kumisala ngawa kale ka ngi hofu gani kuna ka kya tika ngi isi ki okwe tiki tika ya mtuwa pali ngwa unwa ngwa vikwa maka ngi gang ki ka ha wa ka kang hi sin wa hi ko tu tu gya sa ku ki ga ngam ko ki ka vi ko ma a vi ko ma ka si gya ngam ta ki ka thu sa ko ni sa ko ma ko ga chang ki ma holi ya ngi ga na ka si ge a go ta si wa hunar si de sin fat ki oli ki ka na tam cha chang
Sathu sagwa ka wana yang hikong gani kwang hisikwa gwaya ki iropa gani kunam dangoti ahong wala kya ngi ki owa giga ngang haya tibisisi ka ngi akundisa ki proyeka ya gigi okui teki maholi gwa ka ngi akha teki Afrika atwisa ga ka monitling e ki kwasa ki ka gani kuna ingo ki tigu ka giga ngukumwa tika atwisa kundisa teki ngasi wala wa uha fa iftihar takhamtindita samtmi ya kwe damui ki XKFM.

Kamen kreska temono teki set wen sisire kamohwa exka FM sikino teo borie atahwano tisarati yaftaka punda. Ngrupu na dina machin mach kwena khanao ane a kamta kha amveska pusu o vetrevere kitata tuituite khana a te ngende kuri kwe a te ko oi temboronga khusuk amikita ko waka te si ngo mboronga te kwe atamaha ngo kumi timutetwe kyare kai ko yakai ta ngan kwen te ko tui tui tana khanao ane a kuka te kwana khana mote no o khain o sana kha thia di nde kuri kwe a te ko kumi te ta nge ti kam gwe ki khak am 12 di a nde kuri kwe di a ikureleni ki usrandi ane ja si ko waiting ngrupu na khana di thung ka di tham a garanati a mukunda su polisa komisare si za kile dainti takhono mberewa si veskap si premiri a Ellen Windim de ki si karati katermata ha kwe a machin machin a mukunda si ki lo balolo singqela akati kwano khana akati singce seiku sesa yana ko hi timboronga ji nde kuri kwe a tsuiti hi ji khana akati kwano ngo sungkara kyare kai ku kaija tokun kai tam People's Movement for Change ta ti din takamna khana wa de Burgermeister kandidat di a ikuruleni si anisija osrandiki nglongo solo he a aye ki si ko thek amiti deka ngesi partei na aka tkhwano drik akokhwe asu aye kana ti moino cam nek akokwe a mo itekwano a aiki siko siho eti no solo si di cellphone a takhono bank kartik e tkhwa se ga khwati takhono khe takhono tsuo khweta kya eng na khweti takhono nek khori kho anga takhono cam di cellphone a no kwa khu di ting amke nga khone jao kai ko ji bank karti taguye ko kya thora khwati polisana sesa teng kai kam ku sin sana te no khana swe te kwa PMC na singa kwa khana mo te kwa no politiki kwa na a na kwa hi sana te ta ana ko te kon kwa na dri mukunda ji kwa kwa ngi ji sei de Johannesburg so ane ja a ka te kwa no khana ngres ka nyama ko khana ane ngiri ta ting ngwa kwe nga o ting khan mo kwa ki aki 200 dingu ka yngomi a ti a go khwen tshusana anta ti ane lenesia si o seiti ane jam no khustama khana a karti aki se roda porti ta qite ngaski khana a kat khwan ngu ji ngomi ka yen ta khatin no nyamo khan ya khuna ti ko khwa khwa ta tui kha a kate khwe a nkosana maseko aka tkhwano Johannesburg su metro he takhono amukunda su department he khwin anguwa kha kweta ngo ncedwe ka kuji ango kungata tin tamana anhona eko ngwe ahinye tebeta masekho aka tkhwano majibuku pak takti koke anako tin khwena ana si anako tin nta somde kanyaki takhono kapok takti kuna antama anakotin ataha som thaki no anakotin khwena atanga oi volta ki takti dina ana din kun khwin di an oki khana aka dkhwan ce ka khana an ceune sa kha khwere khwati nge som ga ga kuse khan ke ngai kwe atam borisu khiri ohem an siuha koma Afrika ki Nigeria kate koma kauni sa siri awo khwaima tako millionaire si khwaima Aliko Dangote ama khamdi a nguye de fabrika a lamo ki si umkia kiare mkenia si umki a kate khama ngam satan Dangote ngima ngom tati ngwo purieke a aki si di a 16 miliard dollar di a ngo khama ngom ta ti no aki hofo di ngo tham ates na ti ki kham a
kuro ete si ima aki ngombeta kwa na angeku ngeku homa dikama ki aki hata. Ngom jaoji aki moite kwa no kungogo yamsa nongyesi dri dikuri aguyegu etinu nge huo teiko tu onga ohe ngome gweno aki sieba 100 days and day. Ngui a eki te no tu itigo. Aki angri tu onga oe moite kwa no si hini kuka no iruopa ka ngo ngi kwa nga okara iyego. Dankote ama ham ngekwe a angakara tinka mngi proyeke a suere ti si ngi ham nga ose ham ngoma te ngui ngom okwe si kewka te Afrika xeik aya kha khasidi aya hu a ngomoko teko mandako ata indi a kunkata ata te o bori a te ya haya khirika ngwe no khawana bori te tsetsego exka ke ukhomana te ukame siebe ire amno

0: ema. Batho ba reka difounu. Hela hai arabe. Beno ke lapile bona. Ke re araba founu. Araba, araba, araba. Ba re tswa founu. Wena founu ya ring. Ha re robala hape hape hape. Wena founu ya ring. Bona. Araba, araba.
1: Ngane spona melaiti. Ke mo monateng. Batho ba ke ba fa di rights ke re. Tima, dropa, ignora. Jalutu. Jalutu.

0: get this at the way in William was so damn sunk. I was opening my moon. I quick if you want it to something. Ke sama geta ne e avasit kwa dam gera sin group a diwa South Africa ango dri pending kwa a Kenya a pending ne Eritrea a kakoida ya I pende kwa kanga ne Guinea kula tingu msun Eritrea joi gede drongo Guinea dam sin South Africa gede ma Guinea Gateway in a table like your quadam, so every 3 hours, quite elfy gigging a number in a Sultan, 3 are Jonas, 14 are Namrud, 3 are Yamal, 15 are Force, 20 are Naham, Niha Atiki, Damson Siwa a Gerizi Gire, Damson Aha, Ablemlom, the 19 are Esro. 13 years Ali, Atsikeke Avasi Kodakam Tiki Akams South Africa, Bafana Bafana. Number in a Williams in Tunda Okonfir in Tunda Makaya, Artina Kabini, 15 Sibili Billy, Diartina Sitole, Diarta Obas, Msatini a Mafuking Siwa Apolis, Msan 12 a Maseko, 15 a Ikram Reiners, Atsike Vipani Keke Avasi Koda. Tiba kale kwa kwa atibeke da sabula maketa na kwa kwa msu yangi atu a lamin msu da ngeda suka maketa na kwa kwa mketi mbo ki kala kama abula South Africa utukulu kang ipi titani kang ipi kai kang kang ngana dola dola nga khile da nga khurunu atike pola ke kwa kwa da tiba kale kwa kwa
1: Sagar Hahoyo, Kataka, Kaka, the Kola X Kai, Femsky, take it on Kamasako, Yahwa, Anka, Kuehang, as we easy, Deputy Kagura, take as we hear, come here, go see, easy, take it on my set, and Kusak, I don't know, Haka, the Ukraine, we are going to gain the conquest. I look at Kuanga, Kanahan, 3, 4, 2, 1, to gain the conquest. I come, Kai commanders and Kai, we had a Huja Hank, come, pitch him some money. I'm glad that you hang as you hear, and you take the great day that I am doing the great. Maji neng kami tabahan se karo na khak engo krek enja ku isro kunsa salam tabitim kapare ki ku jha al salam ki wo krek enja ku sa ye eh el tria ku ke bora keri sak kapero kom ka kom go ndo tay krema ha ya avase da ka ya ha ri tak no te ko ma ko na hano Abel Victorino, Haman is the Tekun, Koratavan, take it Karakomiaka Sport, Kamehoska, Hamakiaukati. Thank you, Borak, and the Sek, Hassan of Hayaha, Tavahanon Kakiak, and the Swinati. South Africa, Quak, and the Kungo, Sagamarak, at the Tavahan Retreat, Borang, Yatriak, at the Tesla, at the Borak, Piro, Kami, Karamia Hata, Karahata, and the Sunahe. Question garat I kan jan ko kago har ron when william su sia bora ron non jo question garat ke bi angno set africa kwa ko kan ko andas no kasi putra he ausi tapelo mure nam ke sia nam jo bora khara ha bada daga e me okon set africa bada ke ha okon ke sia bora okon jo khan jo tsunyati Hakwa South Africa ko ana ikara bora khakwa ngla ma yada ka khati ke ke ya kibi na ko ngi bora ngoba ko ko police tate da khanu a police bu sibere bora ko se khak e ndan ko kibi ngo le ki ngla horma ko ha bora sit ke khara watya khara ha ku yada ngla hor le si ha go ko ma ka ka horma je ngo ko ngo se la ba a ho ko ko bana tsana ko kom sa ya watya Tati ata question kara keke dinga ka XK FM sikin huwe jina ta ha ka su I he go ka hakie bi na ta wan go ko ma khwara sna ka su I sika South Africa ka pes ka khwara sir si o giti Priyanda ngar ngi borat ka question kara wo khwa tu I khamene te te senge ko ya ha Taka kweng no South Africa gona mkhang no Eritrea. Khama go su ie gona mte kwae nda ka ha ndu te gre go kebe go ha Eritrea. Kebe sira ka bora ha kus ka ka tsu ya ndu ba gar na ha kus ni go sa jawati. Ai ka kwete ka no su tu ya kwetu wa ka kiri kiri sina ka su isi ka kapero khwasra mi ya khata. Eritrea commander sin kai kara ki am su jina kwa South Africa kwa ka u kwa am su jina kwa question kara South Africa lo bora ka ko ha kla da ka ha tik kam ka sas mendra ka sia kwa ha tik kam ka temo kwa ting no da dri ka sas ebe ebe na kwa ngum. Wana go tsela Afrika ka ana e gara ka ba da ka ya hati le khuru bo se o ka ja ka pedi ka khana ni ma ka kwa no kom go kom ke sia ka ba ka ba ka ba ka ka ba se te kam su wa ta ba khadu kham tara an ko sa kham ke tshu sina go wa da ka su isi ka eh khala si oro habe eh nda ka go kom ka ra kha go kom da ba khana ko sin gara da tshu yang ka ra kha ba da ka ha ma kiebi na fa kyao kyao kha kapiro khwasa na miya khada sun kuya kuya ore na sida amrika koma kya wa eh khwasa na miya khata bangi susina te de rakta esga andasina ime oko na ma ore na kya wa ta ga kwete te kay kay na khoro kuya bora kim sira da kay khada khan ga ma kya wa na khabara. Kana we bora se khenta tsara ke su isika gona go bora kwa taha ka ka kwa te ka kwa tabe teng wa ta ya fe ka sa se bona te e bona kha ta bona ka kwa gona mkha ngunu ngunu ta ke ke e ex ka go mona ten se ben o ra go na e bona ki khon ta le nkhwe da msa da hisa na go go ha bona ha ta kha tsa kwa re se ngara tsa da ka ya tinga se wa tsa gona mkha ba ru ni wa ta ka ngun tsa tsike ke re tsa ka tija ta ka kwa ta ka ya te ta ti ke su i ke he he da ake te ko wona ko da haro chakete da ko sina da ha ko da khare tania the lady of the suite on endro kape fix ngo wona truck and coli and da kar da ka ti sa ka kar da ka te ko da ska cha ja changa swa ngwa gun cha ka kar da ka
0: cha ko masu ko mpola ngwa te kera ko misa laf if monita kera ko wona ka Eritrea e kwa tsala tse bona ke kwa kwa mke kwa msi bola tsano khala ki pe safe sa South Africa tane sunene da machala ta sama ketena kwa kwa mke tshimura bola kera kwa kwa tsama kwa msi a police a khota wa ya da ka kum wa khum on se se kere tsonda bola kete wa msi ka kona da ma sun kone me kera ne uzala kwa wada o sinu da tsika tsela ka sefi pa ni magere ne uzala ko pola pola makete na kwa kwa mke tsimara msim pola tele nwa tso kunyi a tsika pola ke kwa kwa mke kona msa kuti ora kona pasiti nwa itwa tsimwe pola ke ra simu uzala ko pola kuti ora pasiti nwa gupele ni kona ata ne kete wada msa ke ra ko khoi ka qoli kona South Africa ke ra kuti pola pola ke ta Eritrea pola tletsa vakata na Williams gete qano a gumitsi ka te kutsa wada kuti khona da tsika a msa se kuqunqa letsi nwa pola tse pola ke kwa kwa mke kona tsa Eritrea aye oli koda tuwa zalami namba kwa wiku kapolana Jonas ati apola ke kwa kona msinga police gate egumi ngakuna kuna na makala da singa sisi mani teki ya tuwa magere na kwa koda pola ke tango wakwara kataba ngototi kwa pola na ngakara tuwa kangawa igera si mna uzala kwa pola te pola ke kwa kwa mpye kwa ansi tole agera kale ya kutu wada kuna pasi tingu msa tango wati kichikeda kaka kutu wada pasi akuli ika kanga vika ke pola ati pola ke kwa kwa msinga ale ke kama kwa ida wa itane amso pola ngana ratika kala kasama kete na kwa kwa sitxa kuti bara xa bothusi awubasi anqonda kuti bhola takonapa sitshinxa sibilibili arhawe kuti bara waqale athe bhola ke khoqo sibilibili ncence xa sikuti bara xa bhola thanekethe bhola icuwa xhinxa bhola kyeda sisiyomnitatsonqu eritrea kulatsinxa icala ncence south africa msanka eoyithi xa quwa kambwa umsin eritrea itsotama kambukula I'm sitting up for a good squat here for a kick for Kwan Kikwan and Sunga Tanaketewa. Eight uncle, it was a lapolet to a tongue, a polacot, you are a keeper, Sultan, a tatawa polacata polatin getting Kamakwe polacetan. Galata Savipanima getting a Uzala Kopola, market and a quakwa. Take it, get a polan Kamako and South Africa, good Valinikuna, the top of an auto, Mr. Polatin and a tepolaki quakwam seat, uncle, it was a layer, Makaya, would you better. Au se hana kabini kabini khawe go di bara khatsa makaya tse phola ke kwa kwa vi pane get an kampu so phola mo South Africa ai oli di tsha go di bara go kwa ngaleni khuna sithole atane ke tie wa go tiwa wa oli atike phola ke kwa kwa makaya bola khatsi ngana tse phola ke kwa kwa ke kona msi tswa khangwe phola tse tse kera simno zela kopola bola tane ke tie phola khmani tse tswa nga gere tswa zela dam sa gere khatsa phola ka phola tane tswa nga gere ai ka bisata mafukeng ke au nga dam sisi gere kumoya bola ke tie tswa nga tse ka tsala ka sama ke tene kwa kwa de kwa re tsha tsaba oli ya tane ke tie wa au bas but you see good you gonna pass it in ya khmekai I'm so polite, cutting an apples. I get a song, or swing, get a summon of Zella Copola. I get a tamtula. Would you have a cup on a position? I tell Polaki Quacom, Kyokon, I'm song, but you see, oh, Basso, could you have a polycona? At an agate, Polam, sick to a king of Polar, people, and get a summon of Zella Copola Polangana. Take a Calacas and get a market and a Quacom gets Madam Saka to Langtown, does he get a good deal polar? Take a Calacas, I'm a get and a Quacom Saka get you. Get a coming of Polam Saka, get a clit of Polate Polaki Quacua. Eritrea get uncle Polar at South Africa. Saturn, I'm later would give a good one, Ali. To what come up, Polar Vipanic, cook of it. You get a song correct, talk with your Polar themselves, get a clit of Polacat, Polacu, Quam, Kukwa. Bolangana, Missa get a traveling at a secret like a sink, market and a quakwa. Yatan get a Polacu, Polacu, Quam, Kukwa, I'm sick to a Kungoya. Yalati, Dick, what you see, I could do a gonna cook one, Matia Polacu, Quam, Kukwa. Tanaketiwa. Would you have a capacity? Natanicate Polace Polaki Quacom Kiko? What kind of a cup would you have a tie? Get a similar Zella Copolace Polaki Quacom Kikwa? He get a similar Zella Copola, Eritrea get a thing over here. Atanekete pola vipane sanga kore tsako ke pola kuti vara kukhwaleni nqinqe namqinqara kuti vara gumika banya bathi dole athi ke pola ke kwa kwa mke kwa South Africa angqime yaba yaba tsara pola nqinqe tin minute tson a zero South Africa qala nqinqe wa Eritrea
1: Tete ta kwa ta ha kom si o wa te kom de kwa han te tsa ska tin ga sa se mo de ga se se kwa ha te ba ka ka kwa te ka kwa te kwa no mo ha ka ka kwa no no no no si ka te ha African Cup of Qualifying sen a si we te ha ka and so Tsa ka te kom de kwa han Eritrea no no South Africa no no Kabinim kesia bora kabinim tabakan da sunya bora ko kada daga da baka kwa eh na okon kesia okon tabakan da kibina ka gauro obas kesia obas tabakan da sunya kan tapelo wana bora kwata ya ha ke su ihe ka ka ka tek tak kwata ta ta tak ke ga dam sak tam ke ka ka sa sa khon ta len khoda mus kata ko se rata ha o khang na sbc sport cha ko su su na na ko cha ya kara ban ka ke cha te ta ko ba ha ke khwala wa je ti gu im ke ta si na ko bora ka no le ka na no mo agare mo rilo rilo bkhile mo fukeng ya bora si qas ta ka gara picho mo sema ne tsana khata ngai ke ke ko kham sa ke su ie ku ya ku ya tu ngo ka tsana nge bisa re ndo ta te hare nja ha ka te obas be ha ta obas mo batusi obas amaboho na nakata pohen pulkate pohen pul na hamakate obas na kahoro ha Yes, got 12 because I've been to the same area. I had about the Kaka Gonam, the Kai Kora Tawil. South Africa, Kwajau, Kara, the Kaka, Gonam, Hungary, the Norbu Kwajau, the Hanun Kwan, Barna, in the Tay, the Kakati. Mofuking, the Sierra Mofuking, the Swing, Karakos, and Karaka, the guys in Africa, Kwan, Kwajau, the Hate, Kwatia, Yakuitan, Singina, South Africa. Eka ne sida kya ro khara za ke and sen khay wa man za kar ha lo che m kha kam ke ya kya ro khata ba se se kha ri tri ek bora kwa de ka ha chi ka suka kwa ke to kung ha ma ka ti ta ka kwa ti ka suka ka pi ra ka ra ha ta ka ka ra e ra ko ma al sna khe ka se kha kwa go su ak am am su ke wa si bele bele am ka ka ra ha South Africa kwa se kha ke to kung ha ma ne ta ka ha ti ta kha ka pi ra ka ra ha ka tung ka kwa de sinte ha pokhon pul gi sia bora pokhon pul kusin karaza ke bina khang le no sira ro ke tong an ngai ngana kha ko kha ko de ta ke kha ko jao ka sa ke su i kha ko karaza ke ha ndo de kra kha ha jao ka sar tak kha ko de ta ke ha ko ba sia ko i ra ke ha ka bini mi ya bora ka bini mo ko ndo de kra jao ka ko okon ki kha to okon ima okon le ndo chunya bora tong an ngai ngana kha de ta ke ha sira Africa ko ba fana ba fana Apadi garam habura ha Apoles mung ya bura Apoles nda kibina da wakan ngay ko garam ha ko kan mas tarna ha padi ka padi tapelo ngus ya tapelo tapelo morena tapelo tapelo ngus ya bura charis mu tate ta wakan ngua be ke su is kan ko krita se khan ni nasia ka tu jamak ka ni se khan padi da ka ha Eritrea padi ama chaka kara bora he jao ka sak jao gar da hier ta khar no kham ki bora strike ko dam ka to sin chen kham kare strike no ave ke chu isika kham di si have chen kar kham khara ta no go khomati khas bora sin an ka nguim ka tas na ka ra ya ke chu isika ka na have re bo khile mo fuke Yet, let's get them on got a 115 kasais minute kasais ya ka 115 kasais minute ya ka dam kan ka kwet ka kor ta wisar afrika nanu eritrea gonam khang nanu a sa ta tak ke jer zaka tinga kha ex ka ko monar tin siwen o rakh na ebam khun talen ko dam ko jisna da ha ko rakh sa khar sa ka ta ka tinga kha ne he
0: Chaka masu komti ga gere ga 15 minutes wa ngada phola tane a 00 a tike phola ke kwa komki kwa gere ko ko khama kwa kana itsa wisi si bi pani ke ang khama kwa a tike phola ke kwa komki kwa tinga ka to South Africa gete wana msu phola ne ko da tsa tsa pa sa kwa ngam tike a some position South Africa firense stadium so season di herta Eritrea a tse phola ke kwa kwa mke kona msa go tsena fa sitseng ha go baleni kuna tsena ke tse wa South Africa tam go go tsena ke re u zala phola be pa ne ke re sanga kwa tam se phola ka nene ke wa nqale go tsena kha kona fa sitseng msa te nga bi nga ba ya ta kha go tsena kona fa sitse a go go leni kuna tse ka tsela ka sa ma ke tsena kwa kwa tam se 16 minute tso nga da phola ke re go kwa kha ba kwa go wa tsena ba kha go tsena kona 100 tsing nga tse phola ke kwa kwa mke kwa msinga tane ke tse wa tinga na tane ke tse wa Ujwa da pasi da msaki ya pasi kumada Eritrea kere kwe pola da so South Africa Luwada kere kwa da si msisi kere kukoyata Kumika wada

0: yini mfiyadakumentatswa ngumsinsikatswa noba aitageda wakinawa bholamani watakwinxu ablelo sikageda wakinxa watadamamana South Africa quick on to it ngide kwakambucho axhitsa wanxe asim Eritrea ikhayi khamakwe gaxhathe itso atike phala ke kwa konke kwa mse South Africa phola nxu yayike wanxike da wanxa wa Egypt msimphola na a friendly atike phala ke kwa konke kwa ramxhachala da seve pone magere na tsinqa kwa tsoke phola se group a group D in a group a South Africa in bayitawa a Kenya msingjerje a Eritrea yika nxa wa pindinxe eke Kenya tena pindinxe namsing Kenya alast msinga kula pindi atike nita ukwa msuma fukeng etsada ngamuti kuliso mudrao ya kawkutsa kakuna o msing kuliso mudrao a injiri khakela de sama ketena kwa konke tsimara msisikire tsunda phola keta Eritrea e phola tinka tsetsa bokara go di wa pasa gqam 24 tsa mntse tsong tsi khakela ka sa phola maketena kwa kora mafukeng o de tradi ge na matsela de senke ke magire na kwa konke tsimba mafukeng ka bulitsika ta mkoa a kongwe ke tete tso wa tse phola ke kwa kora le bogile na button a tse phola ke kwa konke gore mse phola ke tangwa sikhakela ka save pane magere ne usela ko phola dem sa tsang ha ba tsonda ke a ngoda o kon gere go tla ba tsende go tibere tsa e kipa Ron Williams Williams ikha go tibere tsa o kong a gere tsa tsa ba phole ka tse phola ke kwa kwa a phole ska tso a wanda se ngoya amsinga sa tsada tsi ntkha go gere msa gere go tsa wa ga gete e tsang ha ba tsonda kare le bogile sna na tsena tam tshula da polatsene ke ta wa go dira gona fa switching e tswa tsinwe polatsene ke ra simo se le go polatse pola ke kho kho mana se go dira ka tshapelo mo se go a tang go tshula tshula re tlhaqa sna na 10 re le bogile a tshe pola ke kho kho mke kona polatsene ngana gopeleni o swina police a kha go dira ka re le bogile tsitla tshela ka se pola mo ke tena kho kho dem sa tang go tshula ding o de kere go pola a ga travel da se kere go kha pola ke tang a tsike pola ke kho kho mke kwa dim khama ko Eritrea ayinga sikhakhela ta sephola makete na kwaqona phola ketsa ngwa gore tsakgaba ngwa o ngamhaba tsaida khotse ba kona pa sitsing tsala ta sephipone makere ne uzela ko phola phola khoi khama ko eng bola tane ngana a sephola ke kwa kompi kwa vipone tsa gere ng ma khama ko ma tsaga half tempta bola tane tso tsala sephola ke kwa kompi kwa South Africa ko crossing ke tsa uzela phola e ga ngwa kham tsaba e gumi ya ba ya ba ka kampo ngwa sephola ke kwa kompi gore go tibere tsongale ngamncele kuthi bada kona hana tsinhu basiseko maseko kuthi bada kaya khatletsa wakana kere ngamncawa akhakere kuthi opolata pelo maseko akho kuthoma da phola khakothi ga atene kete wathe phola ke kwa konke kwa tsela de sama kete na kwa konke tsimbere mse vipane geta kuthi bada kai ke bada kipa gere kutso phola wala kete mjuma wa qonqo tiwe ka visata khatsi kere ngamdiba sikatsela ka sephola mo kete na kwa koda kuthi bada kaya gere khutsa kya ngumi kwa de kere kuthi phola South Africa kwa igisen rikarwa tse phola ke kwa kompi kwa yete ka 45 minute tsonga le phola tsena ka 0 se avi panitsa ke monitse ka asa o gisa tse phola ke kwa kota tsena re le bogele phola a tse phola ke kwa kwa
1: ke tse ta ka lokana ka go tsukhara se data ha ke so isi ka te ka tsara ka ha ha sentri ha 6 minute tse ka ha ka ka go ta tsiki sa ka ka mtsi ke ka a kra go yoro ha ji a ka ka kwa te kwa South Africa ka ka da ka ha se ka te tlai kwa da ka ha gwana mkhak South Africa kwa kwa gwana mkhang no Eritrea South Africa kwa da ba khang ka ka sa ba se da ka ha kwa na ak tu sa ba re fungi ka kwa ha mo fuke ka ka kwa te kwa te kwa la kwa go jo ka go ka mo kwira ti Ribogile mofukeng. Mme ga makang ga tsa nna go itse. Mofukeng e tsa ga tsa tsa go itse. Kantwi makam ka ga la kwa South Africa kam. Eritrea kwa golem khang no. Peter Musimani, Madagama, Anaka, Dahama, Mamu, Anaka, Dahama, Toko, Nata, Jerzy, Jerzy, Abazarta, Jack. Kaku got about 10 million dollar pass. Boxy Okan, Karaka, Karaka, Isaka, Bora, Huas, and other Kazuia, Bora, goes to Okan. South Africa, Pakistan, Skin, do the Ekarakos, Yawadirazate, Ajangwe, Tanya Hatiak, Nagarakon, do the Ekarako Boras, Africa, Kakisa, Mohata, Yawadikasu, Yamafukin, Krimakati.
0: Yam Getis, Akepola, Nge, Hrupu Kunapaninga, a Tikwan, eh, a dreams, Tatikwana Paninga, ya, Pende, Unga, Namsakawa Rigaro, comes to South Africa, Dopopola, Unser Rigaro Kulai. Nagana Rele Bohilegona Tabula, work a South Africa, Paninga with Tabula Honum. Go see Ganan, I get at what Tigas Gigging Hodaganagana Rele Bohile get out to South Africa, Tong World Cup.
1: Na kaso ka chain kara ikara eh te ke daba khalo kes ka te kha ka te ka cricket si ko kyaro ko kom sa te ikara cricket ko sa daba khana khatawa ni ko de han ko su ihe a cha te ke daba khana khuje kara khuno te ko ma ko daba te ko sino ko yago te sta si ko chain kara ko khar ke ne ka
2: FM on the CO Pin Neha Majo Kamakwim commentator sang Kwakam Gibola Taganinam Gitchig Bolagia half ten. That like a chigita sam Bolanam, yes, ya cricket you are Australia, sa Protea da Nam Nawaki Taganinam Kwasunta, Australia, Kia Dri, one not twenty in the way gummy, Tain Neha Gibai, Tai Overseer five tak Takaganinagan Hawi, South Africa, Chigigawa. Ta South Africa gawangam ta ichja igumiwa 500 tak ta ichi khotcha togi gai dai ovasi wa dve sezi ta wa bolang bolang magagi hesnge ngwa chingwa St. West Park Potchefstroom ke north west ta ti khoye gawating hawa stem start ta ke ex batlet ta khwi South Africa khuna yi gawangam wa rikelten sa bridge da mi hey mi musin da tre mang hey diwita wa kon hey gi tik ngam tik ka khong ko
3: ska fm 107 o da khona ne ga tsa se ka te bori kwa ta ka australia no south africa ta amate cricket no tsa se ka south africa go nya ma go amate feifender ta ga kyang o re go a south africa tswa no kam kwetsa tswara go a Sei siha over jingye hano, tieta kaika gyamate kweta Australianza, mstaka no, ex-batlet, no set Africanza kamate cha, rikelten no, breeds. Ta kaika hano, set Africa kwa nwadaha, 288 kya haji a, drien fiertaha, over ji owiki winner sa, ngedri ka ODI, jarakui khasa hae, no ataha garongu, tako tete exka FM. No kukara kota te Kimberley Studio sika te commentator ka Fuchs ngobona twa no Tania Suete ta te kate ka South African Eritrea bore.
0: Kamasun kwaka geta half tem taka watsike panin nom ge nsamti magan geta kone sadamsun hambrisa Hilton Cardoso na geta hamuge tsike cricket itam kwada ka watsimbo emqhadiwe ke tsike ya bafana bafana sa Eritrea asangtsike ka ge kwaqomke kwana msun vipanitsa tsike sa ge kwaqwati tsike half tem msun position ya season 20 tam se South Africa at the end 70 tam sun so tsungni kha a South Africa tam si ziyi tam se kona South Africa qani khona 3 tatsayi of City at 3 ke South Africa tam ke wayi tam sun okhuya ng si zi South Africa gete okhuya ding aga igete okhuya atike bhole ke kwa konke kona kam ge atutru at 50 bhola msung South Africa geta uzala kama kweke bola msung bola tangwa yikin ya guwaka titili nga yike sunke gamna mgera kam sunke group wui a group diye msung South Africa ayigere mbola ayigete vina ikwe drosa ikwe dopu sate ya dripende Kenya akha wigere mwane kwe vini sa ye droa ya kwe dopu sa msi pende ya kanye Eritrea yinga msung bola nga igete ngu ikwe venisa igete droa ngana dopo kula yisi ipende kanga eta gini ya msung bola nga ngu ikwe venisa ikwe drosa msung ye dopo ya atike kaji kwa kwa kamge akamsa South Africa sa Eritrea ke sa bola kawo ya ngu sa gigi ngu Eritrea gete vini atsada nga igete droa da South Africa bola na msung kawo ya gigi ngu vina nga ide dopo sore vina tsadi dopa nae daga mtige akhamsung tige grupu ebola ge kwa kwa Eritrea sa Kenya sa ngida gwe kukwa kwa de gede dro 0-0 kanguna kansi gede kasa ge pende nga kanga da South Africa sa Guinea gede ngunda msung South Africa vina yige bola na ge 2-1 atige bola ge kwa kwa kanguna kana oda South Africa ge ingwe dripende da msung bola uwa tige paninga uhungi ke grupu sko nga firi paninga o grupu nga e ya mtangwa kwa andam jete sa ke Guinea pende nukhala zala da msunga South Africa totu kong msung Kenya tangita jita u na msika wa South Africa ota kama kuke bola kana nga igita awana rigaro ya mkuga eka unu atike paninga hindi nga e anki ka tsong ndam sung bola ka kati atane geta ko khu khama khoi dam sung half team nda half team wa tsimbwe khotsi khabitsi ge geta ki kham sung a bola ka khikwa ya mageta ni kwa o kwa bola mzuma ya nkha mzuma ya o dam sung mthuti ni khama khoi ke South Africa ayi khotsi kha yi ho brus dam sung ka amung hai ke tsinji ki ge msung na wa ki ham kangi ke kone sam nei kok o ai gisin yi unsi ge gin ham sun to khisi tane ge da tum i hayi dam sun khoti ke khwa un a pitom somane ati ge palin ngam o hun hayi dam sun yi kwa o ke South Africa i gani kona ka in ga ge an manu o ya saku o yi tubo tisa sun si ge atinji dam sun goes akipa chaini akipa Butuma nga o Mutuludi Murena Sing Siema Ndamane Basadin Kaisis Mailula Hetike Pohenpul Hege Tembazwani Atike Kasid Africa Gege Avasikwa Damsung Damge Tutru Akamsung Guinea Ayi Egamsung Eileen Apskanyi Gehana na irstim sing geta toy hanayi nkwako tamsung twayi he Samsung ka watse ke se gigida kwa re le bogile mafokeng ke gqitsa waka kwa o swin ke dibidibi nkuqa o maseko maya ngdi waka atike bhola ke khoqo o sa kwa ronwen williamske dibi ku nqa u gqe qanqa bi ku dilise ngisibalisa ama qanqa waka di ama tom o ka watsimbo eritria se gqeke a kwoge itang nqa o lida Kabakaba Kamakwe, Astrikam Duma, Hunjua Kadam Duma, Yahunjua, or Tibunum Kamakwe, Katania Timboisi, Gigi, our hope, Hobosit, and Kiglu. I take a polaki, Quakum, Kikwan, and Zivan, Alekumaki, Honor, didn't see what Kinni Hageda sa, Polamageda Natam Quata, Mabin Kulaka, what Tiki Paninawa, Vipanitang, Hiking, Mabin in Wigan. Tintika and Diva gave cook only hanging up in our new. Tuas pani wisi si gaga kadi bika kawa ati kempola ki kuakot ati bang aliku aku mam.
1: Kebo ang kana kano kami tapahan sa inyo mga kwa ng tat kaka kana kwa ng kaka pare sa kaya kaya gawin ako tiki kasa ako kasi koma ako tiki kundi ko ako kasi mo ako tiki kundi kaya kaya ako kaka toko ako kaka toko at sa kara ta kaya tiki kundi sa isa kono ta kundi mangi sa kaya ta tiki kaju iji anang ko kuko sa kaya ko sa ju ihe tiki kaju ko kwa ra kaya katesa ngeta de kha khe ka kana khe te kam su I he e khu sna ko ya su I he ka ka ko sa afrika kam no no gwanam kha gwanam kha no no ngut pak eritria a I he te to an kwara ta ka ya ha si I he chak ta gira jaga ti x kai fo hona tin sheve o ra khona fm sikin an ta ta kwara ta ka ya ti ka su I ji ku ti shana ta ha ka ka ta ta ka ka da bisa ta kon ta ren khoi da bisa ka ta andro kap if you can go na to an kon kodi en te ko da kona ta ni the lady of the house sweet ha na ta ka ja ka ti ka su I si ka a sa ta ka ra ja ka ji gwan ma ka da ha Tete ta kama na kona kana ngunza tete sina da ha ko ji ande sono ka cricket yo sina da ha su ka tete cricket ta khan khata tete kom na da hambri director 710 Benedito no te kom na Ricardo dos Santos Chihara Hilton kada da ka ha ande a chakra da ka tete ta ai kada da ka ha te go Aji garam khak pata ngun ta sira ta ha jam bora su an su ka ta sia ko kal tsaka ta ka ta ko su iji ha ji nong ka te to an da ka ti ji e bora kya le ka ti ta ni de su ka ka ka ko es Africa ba fana kam ngono garam khak Eritrea ngo ji yo ka ta su su na na ko ta ti khae ka ta ya ka wa de ko ta ko ba ko han SABC sport cha garugno ko te da kay khate ko ngo ji khae ha ta kwar ta kay te ko su I ha cha tum ko ma jin su cha anguri bori na ko nga sa ve na ta ko ji sira ko ha ra ta tu ya cha mu su pe ke su I ka cha ra do ko na kay ka ko no cha tu ya ha mu su pe sin sen ta khate cha u dam sa khara sin ko sa ka ha cha ki khae da kay ti si wo sa ko ra ha sa a dam sa sa kho na ai ve tu dam ma sa ka cha ya ko ko ma ko ta ati an ka da han ka ma dam sa platform nan ko I ko andam sa ka sa cha sa kho na cha di Hinta kaya yung mga kapare sa gibi at titik kasaw kiri kaya hindi ko sa kaso iya hindi ko ay ako karin ko kumang kumang katek yung makuha ay kagutong gibi ko hamping gibi ko sunduro na ha Hinta si apa siya kaso iya kan raw ta ikaratong karo ya sa kaso iya tek tek kira da kati na si tek lahat ko da kwa na kaya ti kaso iya sa hiyo tek lahat ko na ko at akakari kara da kati Eritrea kwa kano ha bafana bafana gwana mha kano dawe sa Afrika kwa gwana mha kwa abas ya kwa asa kwa te kwa ada ka khati kwa kwa aru kwa kesu isi kwa kwa kwa ayang tiri ngecha mha bafana bafana kwa kwa aru kwa kwa kwa ayang tiri Ronan Williams, Hamabit Goma, Hamgil Closet, Akamahan, Kaja, Kayangivia, Taka, Kaka, Kaka, Kapu, Turak, Ausitabahan. Hang a Kaka Kukusaki, Kakusako, Tequara, Katimako, Kaka Kuguri, Tekote, Nan, Tekoma Kohen, Tekoma Kotasa, taking what Hakuria Kuriati. Gom ko tabang na te khama semua ko kom sama ke khuji han de uta ikra koya han reta so sen fierta ha ko ya ga sa sibere de khawana ma fuken kawanien tin sik ke ba chho kanata akom go ko khawana go sa ma fuken na de khama do khan sa ka ko chakra kha ko nan ga ko do khan ay ko sa ken karata ere tri ko tabang na ka ikha kha pa ni sun yam ka halfu ki hian ngge bi ko kha kam su ki ikha kha pa tau sa ta ada sem kha tau ku ni garam kha ke sir africa ko da wax na aba chekha kha si mu sa ke kha ma ka ro ka ka go re ta eh ta ko chau ka ti su I he kalo hate nga pioro kwa sana me ha ukre ke je kun sa ke su I he kata ha ata ha de ha khara sana ha kra afrika ko jab go kho ko sir kara sia ta khan ke je kiwi data ban ko khawana kri ta se kwa kwa jab kara ti ke su I he pa mong do ta kwa jab ko ha kwa ke ke ya kusin kara chuinya de kan jongo kwa kwa ka ka ko kwa ka kra ka su ka pam kwa ke te te na ke ta phe lo ma she ko kara khata ka pioro su ka sir afrika ko de bora he ere tri tang tai kom ta bahan se su sira ha ke su iya khama ana isa jawati khama na iko asna ko iko to na koma hari koma ha verita ei ke se da afrika ko bora su isa jawati ta bahar ku wanta we gona hanga horo ne bora khada da ka ha de khinga horo ko ka ne ki ta bahan kom go kom ke ya kara khada ke su ka me ya ha bora su re khai Aqua dia ada kayak ada fan retri aqua. Sir Afrika aqua boleh saya fak ini zakun tu sejati. Pohon pool. Nee dalam kiri dah fak makwar ada kat sisi uang esu iye. Eswin apoles. Ama cari cari tu. Sir Afrika aqua dia ada kayak ada fan. Sir Afrika aqua ada kat zat pohon pool. Kita boleh pohon pool zaman kom kita kata. Ara kha bora tan ko sa thung kar ke ke su is ka tan ko sa gu kar ke wi na khu ta ke su ka bora ata kha ke wi se na su ara kha le bo khang am re bo khi le mo fu keng JC number 10 ano kha bora pa da ha se da afrika pa da e kar ka kha ei ke ya ke wi se da kha ka ka sa si wa Sir Afrika ko ya mo ha bora ke sa jawar ke su I he ha pa kan kan chi ka sa bora ho ya nga ma ba ke da thun thun sa nga ma ka ti ke su I sa ha pa ke nga bora ke ta ko da sa ka te ke ning nei yu ko bro su ke te mo ati ha ha pi to bu sma ne yang gi bi na ha ti au ke su I ha ne su no ne chi ka sa ko ho ya ha ko ka ku te ha ko ri ko ri ke a ki sia ronon ki bora ronon su nya ke ke ya ku nda ti rena sum tabaharan bora jaw cara da kaya tinggo khabangan dus ngo a ko se go am pam go ko batsan ta ti tabaharan ko bora ai da sira be ka pyoro kare khata tu e khoy kai khata koy kasu isi ka eritrea kadi eritrea ha kadi bora ha anda sita ka ko ke te kasu ka pyoro khwas da me khata national qualifier, African Cup of Nations, UEC. I got quite the air, a pure octose at Erehata. Reynas, Ikram Reynas. I'm a same hat. I got a hand and a pure air that tickets with Erehata and got eight of the two for the day of the day. Get it, yo! She belly belly. I'm going to go to the other day. I'm going to class and I'm going to go to the other day. I'm going to go to the other day. I'm going to go Reina saka do what we play and not never know as an African but is an African by Kanka Kazui, Joka Kazui, Koya, Kumuza, no Degraku and Gorita. Kusin Garaka has an African by what took to a Kiwi and a Hedda Kruska. Wang, I want a Kruska Karate Bahano. A Tango de Kazakara didn't go to the Ikraku and Kazui and go Akakuin and the Halabura and Lang on a Hakuano. Si bele bele karabora eh capello mo se ho ando sul giao che era ma ho fatto che era giao che era no ma un qua che retria con ci con tasra che vorrei fare che su isca qua era no di sia ha Sud Africa qua vorrà se an cara ho isanga ma ia fatta che ha tasca Karakata, so she pass in a ham, she gets some Hanan Karata, she gets easy Karakata, Eswen Apuelis. Aba, you got the first gun, is an Orlando Pirates cocky. Comes in Africa, no, no, Eritrea. The first car, the one got a hand of fifth, because I've been at the Gasea, Yaha, and the Sulan to come, Kankaka, take I for the Havana, Hambe, as you do not take I cover it, take one, I can give you Kuyanka, Hakanka, one of the Hank as you can anchor.
0: Shaka Masuko, Vipanitsa, Bola, Tanaka, Kuku, Kamako, to Asset Africa, Eritrea, Tanakulatinu. I'm so South Africa, then that's who song and love for a quarter when I cook what's in Madame Satravaling. What in Hamso Polate Polaki Quakua? Massa Quakia, Adam Sapitus, a toy. Five Dagman Tatong at a Polatina 2-0 at your Polaki Quakua. Then in my dog queen, quick come up quick with Tarati Dully. So I get a little polygata, Massa Quakia, a little damn sissy get it home. Mada committed at Amtula. Kalaka some pitcher to what to in a hatia don't what eh? So, get a clatter of polecata, visited Nata, oinga. I'm soon I get it. I'm to let a time about one that's get a good pola. Tick like Kalakasa Polama get an aquacom getting boy. At any get you are. Would you want to pass it in Madame Satani get you are? Don't quit. I'm to let a comic going away. Would you pull it on a pass it in make to work on a pola? Well, at any get a pola. At your pola get. South Africa 3 Damson 0 10 Eritrea Poland come up with Nunsen and Madiartin. Poland, she told me. I take a polaki, a quack, one kick, one quick, come up with it to a carpet. Then I was in its indica, Utikwagism. Young sick, I'm office staff. Kalu kama kwa kia pola ati ya pola kia kwa kwa da ziwa kwa kwa kuma bafana bafana doge ema kule agi ya tso sanga shini matu kabaka yeke kama kwa nge uwa atwe kama kwa ati ya pola kia kwa kwa na pola kama kwa nge Oswina police get akpasi makama kwa pola msempole kama akune walala kama kwa de tada kipe amdule divida sitole ay dum dum See, that way come pola, come up with. I see a pola get quack quarter, nitia dividu. I see a pola king from Korea, Kavitabia quarter. Kaka letter some tamani come a governor, Kakaida. Kaka letter some etria ka odang, Kaka the K. I see a pola get quack quarter to win faith, and that's on a pola get a quick come up with. I see a pola get quack quarter and say, okay. Williams. Traveling get a clit sabika, while I quite not a about so Adamson. See to like the get a care, put you better, Mrs. Get it, Cracker letter, some to get in a quacom, get to Madame Savipani Tam, cooking at a get of Zella Polati, Polaki, Quacker, Cookwa. Quia, the Polatan get a week to come a quicker, what in the clits of Cassid Africa get a Zella, at your Polaki Quacom, Piqua. Let us have a panima get a new Zalaco, Polacia, Polaki, Quarta, Nikita, could you at 100? Sing I get a Klatsawak, I get Polacia, Polaki, Quarcom, Pugua. I get a retreat, Polaki, Arian, Tamsulata, Kukwata, Muda, Quati, Tanguan, and Hunata, Tintin, Tama Balisati, Azika Polaki, Quarcom, Pugua, and Kaka, let us have a panima get a new Zalaco, Pola, Polama, get a Quarqua, a Poland, come a quick and a cook water, Hakua, Kula, you see, get. Kula balisa tinda ngale athi ke phola ke khoqom ke kona msepho latene ke tabafana bafana South Africa galing athi phola ke khoqom phola ncana qhubeleni khona akere khoqhora msa kwathi tinqaqha athi phola ke khoqom masiko gabikere tshwanqwe demsetha sinana tshen re lebogile demsisi gede kuti phola athi phola ke khoqom ke kona msisi gere khletsa phola ke athi phola ke khoqwa mxhama kho icabe cabele phola tinqune icide phola ke tangwa bafana bafana ke re buzela phola ngathi phola ke khoqwa mkikwa gore cha cha bonwa odamsa gede traveling nga Ron Williams kuti vare cha ukho akere samnozela ko phola kuti vare cha ngale akha cha cha ba khaya ati phola ke kwa kompi kwa tom tom kha kuti vare cha maseko maseko kuti vare kwanda kona hana 550 ha manita tsonga dem singa tene ketiwa South African ai ga gali ati phola ke kwa kompi kwa kwa khinga vata ngwe tshula ta tene ketiwa iti kutwa gali ati nwe phola cha ya ta tamtshula ta kha kuti vare kona Nene gona polekama. Atene kete pola te pola ke kwa kompi kwa namsa kwa kwa. Agera tingwa pola ata kutiwa da pasi. Amsa agera genga wada suwa kada kere kutiwa. Akati kere kutiwa atene kete South Africa pola. Itange da dubi gonga bea. Atene kete pola da msa tangwa chula oswun apoles. Ate pola ke kwa kwa situla dubi mgo tinga nge. Agera wana rigaro. Tapeloma sekoda sekede okabola. Atani gete wada makala desa nge magete na kwa kwa mgeche wada pola atani nwa pola gaku nyo. South Africa, wada kakabang wangu, ati gete traveling nga ukon, agere kutivere kwa ngale, atani gete wa. Sika kala kasa pola magete na kwa kwa tamchulada kutivere kwa ngwe, kwa kutivere kwa natengu, kubali nikuna. Tamchulada kwa kutivere kwa natengu, kubali nikuna, kese zinfefta kumintatu wangu, msepola ngu, kama kwa chikutuwa kabi kabi, atani gete wa. I get a thing with Polati, Polaki, Quacom, Piqua. Natana get you are. Get a Simon of Zalaco, Polati, Polaki, Quacom, Piqua, to a king or good. I don't want to pass it in. Eat and get a Simon of Zalaco, Polatam Satan, a get tower. Said I'm to let a get a crumpola. Would you better cut tire? Tell it as a polar get in a Quacom, get you what I'm saying, come going away. Tasi gede kukaya chapilo maseko gede visa kama kwe pola kama kwe kena ati kwa pola kwa kwa kwa mkiyo kwa msa gede kukwe kama kwe chiku kwa kabi kabi munga gawa sister manita tuangu manita tinti kama kwe tikuwa tasi gede avasi avasi namba kwa atkai tana madrintu inda gede gawa rigaro chuna sagi nchi nama ini ndiartata nipani nga unga gawa Brian, Salun, Lunkert. Sankavisa dasi ngade gikama kwe, kakia kona. dividend ngakona ke kungqona South Africa magere ne uzala kwa kone magere na kwa kwa apole sangeda kwa oswin Tetsa wakade ka visa tata yatene kuwanga mse ku aya ntuta waya che pole ke kwa kompi kwa gere kwa da machala da su William sikha kone kamda che ku tsayada e ku tuta wa de tsawaya sikha ku kamda gere ko pola khobada so sikere tso

0: FM walang ngoy pangom ten chong nga bata sa kusi masagi sporty ta ka mangyudyo dan ngam gengke kawa portia South Africa sa Australia ta mangyudyo dan ngam geng ta ya kundi om ke kawisi kang ka akundi sa
1: Ka FM honor ten siwon o ta hono ni ha ta si ka temu ma te kono se ko bara he nya ma ho tu wa te Noordwesse Potchefstroom kanu ka nya ho a o kri se ko set African za firi ga bom firi ga tora tano protia ko ha te si ka honor ten 45 kya ji ka a han 20 over ji o we kanu kumusa swakang e ta magano bara ga se go ya go ne nna 3 ka tutse no set Africa ko a ho ga kwa si o tati ta ko singeta ti parosi ko Australia ko si o rohata 322 no a kwa nya ta a go je 50 over ji o weekino hokri o ite ka pare Senwes Park Potchefstroom garongu ta ko teke XK FM
2: Rexka FM 107.9 juge mia hambre section 10 benedito da juge da kon hia ige bolang la ke da jo jo ige nga i kon ni ni ko si kama ngo ju da kan ni ngam ko sun ta nga nga bolang nga mo ang da da credit de gira kwa ti kwa ya da kan sin ko da ngo kha da ki ko ku ta sun da mani wa dia ki norvesi ni kha ngas sun kum salang nga ya hu ka kho da kan ni ka i ngwa ni ka i da ngu South Africa kha 145 ke gumi ta iti kwa firi ke gai ta i overseer 28 ta i le gawa XKFM nkon hm njukhe hundi wing hi kon he kia ta kang magudi ta cha cheta manyal ta khasi kamang nawai

FM kawa wala ngawe pangom tana kuchu au ngawa wala ngusa kuchu che ka ke rado ke ngusa da ke kawa nekhe kawa 18 minute ke mtana kuchu au ngawa wala ngawa ngusa kuchu che ka ke rado ta akwe kale kwa program mtutu ku ngawa wala ngawa ngusa kuchu che ka ke rado kwe sinda ke wala ngawa kwa nga ta ke ka uwa kanu kuchu che kwe sinda ke wala ngawa kwa nga ta ke kawa khasunin awola da pangwa ba gose da ke intima a khasunin awola akon ha ke wala ngaw mtan chong ba ngku e saguji se ka ke radu ke kabe atwa khai si pangwa ba mtutu ku a ngwa ka wala ngku e sa intima ka ke a prokham ngaw kon ha mai da ke wala tan ku ngwa thamu ku da ma se da ke kan wuri se a khasunin ka ba jing ngau tu la ke pangwa ba gose sing ke ka wa ma se mkhasini ke chukuna o ka wa ma sing ji che ku ka thamu ku o kamwa sing wolang ji cha pangwa ma sidagi kawa sai sunya ji cha he ma sidagi ngalingui ngai ma thama kwe ngalingui ga cha o ngalingui kalukwa ma thama kwe da ka wajin ngau tulai pangwa ba ko sidagi ngung ka ngung thama ko sigo ji ke pangwa ba ko sing aman ngwa tal tala ko ma sin tu bi gani kuna ngalingui ma sidagi ma si sa ma sidagi ka wajin ngau tulai pangwa ba chu kuna tu tu ko sing tu bi ka ji ji kang he ka ngui ga ma cha thama kwe ngai thoi ma thama kwe pangwa ba ngai dai ko wo le asin debe igiya ko ajela simana ko chingma pangom hidege debe thodo ka thamogom ko singa chi chika nguli khu thamogom teni ko sing lage debe ka thamogoi ka chi chika nguli khu thamogoi ka nyi ka muwa galuya cha guta dum o kamwa magela nguta adum ka wajing ngau thule pangna bang khani nyum teni na sidagi masidagi masisa kai ka wajing ngau thule pangna ba kane uje ko masin debe gan ko nam ngai lage debe thodo ka thamogon khani nyum ko sing ngai aka wola 내군다 퀵 커머괴 다 가와 안이었다 바게 징가

xka if em kawa ola ngabe pangom tane kuchu awngo program ko sewuji se ka ke rado ke kabe tu ka khai si pangwa ko khai twa rado ke numuru awni ten se va pen ne kha fm ase de ke kawa ola ngau em tan chung ngabang ko sa ka wisi se ka yang ko ma ka ke rado ke kabe tu ka khai si pangwa ko si de ola ngaji chang tane ko ngwa thamo ko ta to to kuchu awngo ola ngau ngwe sa ka wisi ga ko ma ka ke rado wisidagim tem chwa gmungo wolengwa ngwe sa ka wisi chiga ngkong ta ge wolang ji cha mengwa kangal ma ge kanu se agu sidage khasunit ka wajing ngau thule pangwa ba agu sindage debi koni kuna ka gu ngkam gu se wa chigim tem chwa ngwa wolang ji cha ngwe sa ka wisi chiga ngkong ta ge rado kwe lekwa pro kham ngwa ngde tu ku ngwa wolang ji cha ngwe sa chi ma ta ima sidage kwang khang gu chu pa ge ka ba tu a khai si ngten gu chu aung wolengwa ima ungma so tem bi tu ngwa wolang

ekska f m kawa olanga pangom tan ku chu aung program ko sa wi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangom ko e khai twa radu ki numuru ya one ten seva pen ne kha f m anum tu tu ko e aung olanga ma ang ko e sa an chima ka ke a program ko ko nga ke ka ba tu ka khai si pangom ko e sin da ke olanga ji chan tan ko ma kam ko e ko e ale ko program ko um tu tu ko ung ko olanga ang ko e sa an chima ka ke program ngaw konga usire kanu se kawe tu kai si pangawam tan ku chu awngaw la ngue san chima ka ma sire kwang kang ku sipa gi dher tak mani te mo ong ta ngaw wala ui ye tan ku a chita ba kwang de ka wa de ngaw la wa chi ke tan chu ngaw wala ngi cha ngue sa gu si se ka ke ra du ku sire kanu se kawe tu kai si tan ku chu awngaw wala ngi cha ngue sa chima a res tak ngaw wala konga ku sire kwang kang ku sipa gi nex en 20 mani te mo ka ngol ni eten khoji ta ko de ka wa crime ke safety ke kan u se se ale ko bu kham mtu du ko ngol la ngo sa ka u se ga ko ta ku se de ge me ngo ta nga me kan u se sim ku se de ge ka u wa khse ni ke chu khuna pa ngo ba ku se de ga man ngo sa u wa chi ge mtan chong ngol la ke mo ngo ma so ten du ta ngo la.

Exka F M kawa ulang ngawe pang ngom tanu kuchu au ngom program ang ko sa uji si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pang ngom ko e kai kwa radu ke nimuru ya ngone tin se va pen neha F M anum tutu ko e au ngom ulang ngawa ang ko e sa uji si ka ke radu ko e si da ke kawa ulang ngawe mtan chong ngom ko sa an si man kaya ke a program ngawa ko nga ko e si da ke kawa neha kawa ach en diarta kamanite da akwe ale kwa program no ngwe sa ku jiji ga ko ka ke wala ngwa ko nga ke ka ba tu ka isi pa ngwa akwe khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm si da ke tu be en 20 da ka manite ka ngwe su pa ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ola

xka f m kawa ola nqa iphanqa mtane kuchu awunqa programa kosa kuse se ka ke rado kuse de kawa ola nqa mtane chonqa bangu sa anjima kaya tama se de kawa ola nqa mtane chonqa akona de ka wa khasone nqa ola ta phanqa ba kun ngai de khasone ka ba chinga u tulake agose mana kwa mkun ngai de debe mhenwa ka ngal mge kan kuse se ito tukwe singe chukuna kawachi ngawutu loge kawachi ke eka nebulu usese a du o agwe sing ndube kan usese waka sunike chukuna wachi ke mtancho ngawa ula mkwe sa usese kaake radu da agwe sirege kawaya tuwa kaisi pangaba mtani kuchu au ngawa langi maunga maso dandu ita ungawa ula

Ekska if kawa olanga mtana kuchu aunga programa kusa wuse se ka ke rado we sida ke kawa olanga mtana chonga ba ya kwa nga de kanusi ya kusia da ke khasune nga wola me kawa ta wola kwa nga de ka wa kre me ke safety ke kane wolu se se ya kusia da ke amani mhung asunga khasine ke chukuna panga be ke wa safety kane wuse kwa chike panga ba kale nui machin debi gani kuna ke chukuna atene na sedega kusinda ke a thangai walung sei mana kwam ga sedega chi chigang daba ke chukuna u kamakhe a chung pangma ba alung sei ka wa safety khale ni pangma ba ko na ya ke ka chi chigang ya ke chogwe wa khon ni o ka chi chigang gi chukuna kanu se pangma ba ka chi ngau tu lege mko sim ngai lege a wana dabe ka ngu ya kwan dege amita ta ko ma chota wa o a chi ka ta kanu se se atene na thui sa ko sing o ngai ke kulitima daba a kwang haya owa ang ka ka pang ban ge kulite ma chawe uwa ya ma chawte wa again owa ma chawte ge sigamo khangui kanu sig wa chige pang ba sa akala tuwa wa chige mtan chong ngwa lang ngwa ngwe sa wisi sigang ko ka ke radu ke mong ma so tundi dong ngwa olang

x ka f m kawa wala nga we pangom tan ku chu aw nga programa tama si de kan u si se ka u a crime ke safety aku si de safety ka ching nga u tu lo ke kan u si cha ku chi ma si de ching o chu hu na pang nga ba ngale ngui mu ko si de kawa ya chau he o khon ngui pang nga chi ma cha kala tu pang nga ba sa tu aku safety lu nga na ko am ko si de ka chi chi kan da ba aku mi sang nga ba ngau a tu hun kan wuji se akwilung se ya ngana ko ga chichi kan hanin nui kan nui agu da ngai da ge da ya ku aga o hanin nui pang ba ka wa ya ko ngata pal ngo kha ya ngwa si da ge kamu school ko na school lung sa du ge ka u a risi ko safety wa da ga jin ngau tu lage pang ba kan wuji se go si da ge kan da da ba ge chu khuna a wa ta kai pang ba a ngo ya kam da sing ngai da ge yan ni si ka ku kan ta mo ga da pang ba angwa gamda sing amani hu a yunga ya agu sida ge ka gui kon thamo ge ka bhe chikka ka go kula ko gwa sida ge chikko ma khai chikwa sin debe o ka bhe sa bu khon nu sing hi e an ge sila chukku na pang ba ka nu sa sila a ke chukku na hnga agu sing debe ching ma pang ba angwa ka ka pang ba tu tu sing ge ching wa chi ge ta chong ngo lang na wa ang ge sa gu se ka ke ra tu ge ma ngo ma so tun du da ngo ba o lang

ka F M kawa o langa we pangam tenu kuchu aunga programa hangwe sagoje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangam tu tu kwe a ngwa ka o langa ngwa sagoje se ka ke radu ke agoje de kanu se tenu kuchu aunga o langa hangwe sagoje se ka ngwa ka ke radu kwe se de ke kawa o langa ten chongwa ba ko sa anchima ka ke a program ngwa kon nga ta masa ke masui kon nam ke ten chongwa bola ngwe sagoje se ka ke radu kwe ale kwa program mtu tu kwe ngwa ka o la ngwa sa anchima ka ke o la ngwa kon nga kwe se de ka ba tua khai se pang ngom ten chongwa ba o la ngwa ji chang ko sa anchima ka ke a program ngwa kon nga kwe se de ka ba tua khai se pang ngom ten ku chu au ngwa la ngwe sa ke ma ngwa ma so ton du ta ngwa ba o la ngwa

FM kawa wolang pangam tanu chu aung program go sa uji se ka ke radu usile kawa tine kawa tbe en dar da khamani ta akwe lekwa program ngwe sa uji se ka ke wolang ko nga ta kawe tu khoi si pangwa kwe khoi kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngam tu tu kwe aung wolang ngwe sa kawusiga kong ka ke radu ke masidage wolang ji chang ten ko ma tomo ko ke sindage kan wulu se ka ya tua kai si pang ba ten ko chu aung wolang ji chang go sa chi ma ka ya ke apur kham ngo ko na ke sindage kan wulu se ka ya tua kai si ten ko chu aung wolang ji chang ng ko sa go ji chi ga kong ka ke ten chu ng wolang ng ko sa da masidage ka wa tin ko ma 3 and dar ta kham ni te ta akwe le ka apur kham ngo ke kwang khan go su pa ke 7:20 ka manite mkuwe ka ba ngaba dang ngkuwe sa dagen chima ka ke dang ke wola ngo kwa na kwe si dake kawaya tuwa kai si wa si dake wola kwa ndake ka uwa kano si siya kwe si dake safety ngana kwa kachichi ka ngkama kia ngoda juu acheo kwe wako ngwe hali ngwe mkwa sing ke achu atutuwa sing sing akhasene kia chi ngwe hali ngwe mkwa si dake kachichi ka kang kang ge chu khuna pang ba tu tu asing wo chi ge mtan chong ngo lang ngo ge mong ngo ma so ten du tong ngo ba wo lang

x ka f m ka wa olang ngo em tanu kuchu awung ngo program ngo sa kuji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pon ngo ko khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha f m ngam tu tu ko awung ngo lam ngo to ma se de kwang khan ngo su pa ke tbe n 20 kha minute ngo ko ka ba ngo olang ngo e ten ngo a utaba ngo sa kuji se ka ke radu ke kabya tuwa kai si pangu gu si dake kuang khat ngu su pagi yin tu nak mnite mo uta ngu wadda ngu akwa de ka uwa kininu jwa e ke ko la pangu gu si dake kawa chi ngu utu la ke kane kau chwa ngu agu si dake kakwa gu zila ma si dake kakwa aha na kama kwe problema ngu ta amani ngu cha kakwa u zila kwe kani gu chunghale uwa wale ngu ngu haji tabata wala kwa ngu hadake kanu se ma si dake safety kawa chi ngu utu la ke agu singe chukuna alingwe machine ke debe o yekwe ka tamwe kan uche chukune uche bangwa a ngwa kam da singa man khosa wa chigem dan chongwa la ke mawnga maso tundwi tongwa olang

x ka f kawa olangwa mtano kuchu aungwa programa ko sawuji se ka ke rado ke kabaya tu ka kai se pangwa akwe kai kwa rado ke numero ya woni ten seva pen neha fm manum tu tu kwe aungwa olangwa ngwe sawuji se ka ke olangwa konga ta masite ke kawa tine kawa tube n 5 takamanite ta kwangkhang ko supa ke Akhmanite mo to ngwa ulengwe ten hochi tabang go sa go ji se ka ke a ulengwa ko na da go si de ka ba tu ka isi ten ku chu a ung ngwa ulang ji chang go sa de chi ma ka ke res ta ngwa ulang ko na da go si de se o manite kan go si pa mo to ngwa ta ng ki ka u ki ni nu jo a ke ko la pa ngwa ngai de ka wa ching ngau tu lo ke kan ka chu ang ako si tege kawo usila kakwa ahana kama kwe ake probleme uwa chike mta chongo wala ngawa kwa sako si se ka ta ma si tege kawa ka ke mui fasi ta akwe alikuwa prokham ngawa mto tu kwe ngwa ka wala ngasi chango sa den chima ka ke resta ke wala ngawa kwa nga ke maunga maso tendu ita unga ba ulang

ka if kawa ulanga mtanukuchu aung program ko sa uji che ka ke radu ke kabe tu ka kai si panga va ku kai kwa radu ke nimuru ya oni ten seva pen ne fm manum tu tu ku aung ulanga ko sa uji che ka ke program ko na ta ku si de kwang kan ko si ba ki minute ne mo tong va ulanga ten ho chi ta ba kwang de ka wa dang ke aku si de ka wa gola eke kininu ma si de ka wa chingau tu le ke khaling ne ka wa chi ke ang ngum an ne ma wa chi ke mten chong ba ola ngi cha ang ko sa ge me ku sa ngi ba ne khe ke kha chu nen ola a te ji ke tin ri ola kwa de ka wa kreme ke safety a te ji ke kwang khang go si pa ki ni ting nei ta aku si de ge dang ten gu ngo chi ta ba a kwang de ge ka wa dang ge kan u si se gu nai de ge ko la ku u zela e ke jwa ka wa chi ngo tu le pang ba aku si de ge ka kwa a na tham ko e problem ngo ke ma ngo ma so ta a ta ngo le ngo chi ta ba

Exka if em kawa wala nga ipangwa mtano kuchu awa nga prokharma ko sa wuzi si kage rado kwe sindagi kawa elfe kongan sez minute ta ako sindagi kawa dang ta pangwa wa ako sindagi kola yeke kininu ke jwa pangwa wa ako sindagi kawa chinga utulu ke kanda kauchwa nga ke chunghalay mkwa sindagi kakwa ah na thoma ko ya problem na u da kan da da o chikla ka pang ba awa chikla ka pang ba sin chu da ko ma sin de be long sa kan da lu je che ka gu thoma ko sim ching ma an nai da ge da ba ya wa chikla ka ko ko ma wa nai da ge awa chikla ka ko ko ma wa ya sin ching awa chikla ka ya ko ko ma wa ye pang ba ya ma ya sin ji che ka thoma ko o awa chikla kla kokoma wa e tibi alungu sa dibi da kawa chikma utu le panga waka nusi mu sidaki kininu kule kwe uzela ma sidaki ka kawa kahana ake problema katrodewe kong tamo kwa a ke njuma asin chingunga njuma alungu sa dibi o njuma kanda uluze se tutu asin ye kwa tamo kwa kichukuna kawa chikma utu le panga waka sidaki ahun kwe sing hmm kininu kwe uzela kichukuma le kwe kula kawa kwa sinta wa panga ba chao ta atu kwa sa ngayi dake dewe o inga chikla kre masi dake kawa ya uzela ka ka hana ya ki problema ka tukude kwa kong tamo kwa ya kukuma nga o ching ngayi dake ngale ngui masi dake problema tukuda akia chukuna taka wachi nga utule panga ba kwa singa dake amani mkwa wa o amani mkwa sanga ka kwa uzela kwa kani o ka kwa uzela kwa kula chukuna kawa nga nga nga nga masi dai kuma ko kadene na hana ga chuke problema jin ga banga ba ngai ke an kwa ko ngaba dube ga chukuna wa an kwa ko ngaba ye ga chukuna jin ga banga ba ngai dege a dum chukuna atutu ge o chukuna banga ba ga nuje sa go sin dege a wa jikal ta banga ba ya sim chu o a wa jikal ta banga ba ka ba yana ga ji a kuni sa chukuna banga ba an ge ko ndu ko to ka ke mo ngo maso tendu ta ngo o lang

Exka FM kawa wala nga wem tani kuchu au nga program ko sa uji se ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga wako e kai tua radu ke numuru ya wane ten si eva pen neha FM nga num tutu kwe au nga wala nga ang kwe sa kwa ka uji ke ang kong ka ke wala nga kwa nga ke kawe atu ka kai si panga tani kuchu au nga wala ang kwe sa cima ka ke program nga kwa nga ta kwe alikwa program nga num tutu kwe mga kaya Wulang aji canggu sa cima kaya ke radu ta gu si de kawa elve kawan diharti menitem ten cung ngaba engku sa kawu si si kaya kawan kaya ta mau ngamasu ten duita ngaba wulang.

x ka f ka wa ulan ma em tan ku chu awng ma program ko so ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka khai si pan ma ko e khai kwa ra du ge numuru a one ten seva pen ne kha fm alum tu tu ko e awng ma ulan ma ngo e sa ola kwan de ka u a community ke drugs da ku chi de ka ba tu khai si tan ku chu awng ma ola da ma si de ge ka ba dang da mai kum sem ma ne kha de ji ke kwang ten chom ma ma se de ko ma fa si ko ko ma ma a kum sem ma november wa ji ke ten chom wa lang ko sa gu ji che ke ang ko ka ke a program ngo ko na ke ma ngo ma so ten bi tong wa lang

ekska FM kawa walang ngawe mtani kuchu au ngaw programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pang ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngawe mtutu kwe au ngaw walang ngawa ngwe sa wisi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pang ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngawe mtutu kwe au ngaw walang ngawa ngwe sa ko si ma si de kwang khang ko su pa ke yena twin da khamne te mo to ngo le ngwe kho ji ta ba ngwe sa ko ji si ka ke ra do ke mo ngo ma so ten dui to ngo ba wo lang

ka FM hone ten siva pen neha FM masi dake 5 minutes dekan ngu supa da osi ngi ke Jetman style o mane ngu le bungu si o titulu sila.